Jesus Christ. Any kind of logo, ologun, oni to wa bo. Ah! Mo fi maje mu Olorun so tele se aye re pe ogun re tun be ninu Christi ki emi mi mo gba jade in the name of Jesus Christ. Any kind of ologun, ologun, oni to wa bo si ogunjo osu elekepa. Ma se ngbara adigun ipade 77 e je so pe women convention to so mo 77 yo je ipade majemu ipade kan lodun ninu eni to je pe yo mu iyato to ni agbara dani ma mo so fun ko e je nse bayi e dide nle mo mi e dide nle dadi pastor dekunle e papas mo tun wo le yin ti mo nkini la ro kutukutu we welcome to morning devotion pastor dekunle e papas ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka ti opposite Wema Bank the midday market gba gititun ni ilu Ibadan mo mi se ti get in mountain ikanle tele ikanle dabo iyan dinu isin lo la pelu ogede wewewe ti won boje eni kan bi melo ele mu me mepa mepa ti to osu ke pala wa en ba so pa ga oni ndi o ja wo ti o se lo si gbogbo le e dide nle e ma bo ni bi pepe a kan joko ni bi pepe laaro eni a wa mo wo ni olohun a mo miri a mo dupe oba to tun ti ori weekend e mo tun ti lo Saturday mi imi le tun mu ninu osu but

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun tin gbon mi kakakiri agbalaye loni ojo Saturday. Today is 2006 2026 oni logunjo mo fi majemu Olorun so tele se aye re pe ogun re to nbe ninu Christi ki emi mi mo gba jade in the name of Jesus Christ. Enikan ni mo logun ologun oni to wa bo si ogunjo osu elekefa ba se n gbara di fun ipade 77 e je so pe women convention to so mo 77 yo je ipade majemu ipade e kan lodun ninu eleyi to je pe yo mu iyato to ni agbara dani ma mo so pupo e je n se bayi e dide nle mommy e dide nle daddy pastor Dekunle Epaphras lo tun wole yin ti mo nkin laaro kutukutu we welcome to morning devotion pastor Dekunle Epaphras ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni lu ibadan mommy se ti get mantu yin ikanle tele ikanle dabori iyen dinu isin lola pelu ogede wewewe ti won boje enikan bi melo e le mu mefa mefa ti to osu kefa lawai e nba so para oni ndi o e ja won ti o sele se gbogbo le e dide nle e ma bo ni bi pepe a kan joko bi pepe laaro ini a wa mo woye olohun a mo miri a mo dupe oba to tun ji ori weekend e mo tun ti lo Saturday mi imi le to mu ninu osu yi gba ta bai mu ti next week a ti mo soro mi susu ina to wa ndagbere die die olorun awa dupe agbe oga oni logunjo anu lo gbe wade bi ade engineer eje odu agutan lo so wa domo ogun ayo mo ko bori wa ko bori emi ati e ibi ade ife re ni baba yi e ba wa yin oke.

awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan tete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update ni e ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup

0: ẹyin tẹ̀mí báwo ni gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi orúkọ mi ni Aisha Lawal mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi gbọ́ 32 FM lórí kan ní 94.9.
1: Ẹ̀rí wa disappointed. Ojúmọ́ òní tún mọ́ ọ̀yẹ́ àlàáfíà là kedere lójú ọ̀run oníṣẹ́ ọwọ́ ń rẹ́rìn músẹ́ oníṣòwò ń fẹyín láàárọ̀ kùtù bẹ́ẹ̀ lára oníṣẹ́ ìjọba ń gbá yágiyági torí bá méjì kọ 32 FM ni wọ́n ń gbọ́ 94.9 ọjọ́ ayọ̀ lónìí.
2: 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kànlá Ìbàdàn.
3: Show me your 32.
4: Let's see rainbow. Oh, but she'll be assignment in fine art. Eh, she painting ni yin ni. She kuku be yin kou giri museum. She kuku ba la she color. Kala wa sanu yin kama sa sa kusa abe. Kini ta se ti oda. Make up wele kino se. Ni Timothy se Timothy Paris.
5: Mori po ti Paris. Sebi tori ere lo fifi fu stop sa ni uri. Wobo she nje chi ugomu gabi eto nje ya. So on walk out ori ni bo she nje chi ugomu bai. Ni Paris ren she press up. Si ba chen se kwen yin je pa man kete kete.
4: Ah, ok Paris yo. Mwen ba le yon ni soga man. And so bago ni ja o. Mwen wanti ki ba bo fu ele. Hein? Tan wo bi akoku enwe.
5: Won ba mi sio. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
4: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin loni ni.
6: This skit was performed by Usain.
7: 32 FM 94.9.
8: Baba fendo de.
9: Iyan melo ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government bo ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
10: e lo le so fo luweri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
11: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo eja le oni ba ma se rinu
10: se ri ti are tinu go ba jare egba ti o ba jare egba olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
12: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
13: afawon ati family won
14: a se mu yan ogo
15: ga
14: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro Egypt la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la se nbi ta kan ma fa go boju
8: baba fe ndo

ojumo ni ma ka ma gbo poroporo do ajo ni jin ka ma gbo woso woso kon koso bojumo bo wa mo ta ba gbo sinrin kun sin arita meran a je pe nkan denu nkan ni de ba wa ni laburo lagba lowo olohun ba mi edumare awa la mo sin nkan nkan wa ni se wa apo ayorun boda la aye gugu wa la jito ni obe edumare lo me ti o jito la e ka ro o e ku ya leta e ka le mo ki ni gbogbo kiki e to ba de ba yin bi te ba wa nitori pe kaakiri agbaye ni won tin gbo wa awon kan wa laaro awon kan wa losan awon kan wa lale awon kan wa ni ajididun awon mi wo pe an fe lo re sun bayi lagba lowo olohun ba me edumare gbogbo to ba nsele ayo pe mo ayo fun wa ni oni lo ni je ni abe lowe oni ni ogunjo oro wo mo gun ni oni ni osu kefa ba ba roko ta ko be an fa modo ni bobirin ba si roka na yo fa ma be ni ori yo ma fa sodo wa oko lelegba odun ati mefa leyin ko luwa wa oko bi oni ko wa leru lo egbo wa ni gbarewo ti adanu e fa le fa oko ni teruko o gbogbon re yo ma fa sodo wa ni e ka bo sore to yin eto wa baba fendo ni atupale iwe iroyin ti oni apopo abi aponlu lede yoruba to jire e wa mo pe ko si bi meje to gba tare bi lere ikanni 32 fm na ni ibi ti aje dubule si ta fide kale si laughter house ile erin lori oke tente premier hill ni igboro olubadan ni mokola ibelawa sugbe kakiri agbaye o na ni won gbo wa be se won gbo mi bayi e ma lo sori itakun ayelujara facebook e lo si youtube e lo si instagram e se awari 32 fm 949 feyin e 32 fm 949 feyin e mixlr.com awa nbe bakana radio gadi ewa awa nbe kakiri agbaye le ma gbo wa nbe emi ni kunle fani yi ifana tin fi computer adafa ifa mi ma fi ajemi adeda je kin lowo lowo kin to sunra te ba ti wa debe e ma debe lasan e tun share pelu awon mi e tun ma like e gbogbo bi te tin wa patapata e ma feran re e wa mo to sele e ma fi awon awile yin comment yin sibe to ba tu akoko lati ka comment ani se alaimu ani se alaika o ya awon iroyin lolokan ojo kan ti wa lode bayi iroyin saturday punch o wa niwaju mi bakan na ni iroyin vanguard o wa nbe pelu iroyin tribune o wa nbe gbogbo won na la momu lokokan ati ejeje the garden gan won ogbeyin wa nbe won ni ka ma se alaimu ojo awon na bata ta ba ti mu awon aregbamu itan a kan si en ti mo ba pa biyu abidun re leyin gba eleyin na e wa lanfani lati mo dasin a ni gbewe la re ko ka tun mo wo loju bi ko se pe ka wa ole abi efo elede ka fi mo tu eko wo o ye jin bere sin mu number ninu awon iroyin lojo toni e wa gbo ta ba ti fe dasin to ba tu akoko awon ta ba pe kelu ona ni ke ba wa pe kelu so loni ni ko ni dola o ta ba da ojo APC, PDP, ADC, ati awon egbe oselu mi na ni won jijagudun ki iyo odun titi ta won ni awon ijoba abile bi 16 onipinle ohun ona ni won tin woju woye bayi lati wo pe ki odu awon okun ni bi eto dibo ohun esi wa mo bayi olele di marun oje di meta bo la se wa pin ti oni dijale enikan sa muju enikan lo egbe oselu kan ona ni yo joja ninu awon egbe oselu ohun sugbon awon egbe oselu bi meta to joja junbe APC PDP ADC gbogbo na won ni pe ti ta won lolohun o se won ni lopin eto dibo ta lo dire okunju a ni gbele men to gun opa iroyin be ni oju iwe kejo iwe iroyin punch eyi to jade ni aro yi mo pa yunde mo bo si oju iwe kerin iwe iroyin punch to jade ni lori bi won se ji awon akeko oluko ati oga ilewe gbe ni ijoba abile orire nilu ogbomoso nipinle oyo ti wa yin won ni je me pe awon agbesun mi ohun won dogbon dogbon dogbon lati seburu abi lati mo je ki awon omo ologun raye gbe igbese lati wa dola awon eyan to wa lakata won ni won ni awo seri awon awon iko mo go ohun awon eso agbesun mi ohun ti won lo bi igba niye ona ni won koju ile ise omo ogun orilede yi to ye je wi pe mon pa ro aye ti won wa ninu igbo oba e to wa nipinle oyo national park won ni pe mon pa ro aye nbe won ni mo ti raye sa jade ko awon eyan na kuro nitori pe iko mo ogun orilede wa nigeria o ti a mo gadi gadi
baka na ni enikan na ton na tun ni ma nipe eto abo to ti wa nle gbimo asofin o tun soro o ni ewo se ri ikolu e yi tin sele ni le mo le mo ni apa ariwo orilede wa Nigeria lawon ipinle to wa be won ni jeme pe won ma gbe igbese ikolu ohun ni lati gbe oju awe eyan kuro lara awon agbesumo mi eyi ti won ko awon oluko ati awon akeko ati oga ilewe ni ipinle Oyo won ni pe awon agbesumo mi ohun na ni won kun le ikolu na pe ba tin kolu awon ipinle mi won menu kuro le eto sele ni ipinle Oyo iyun be ni oju iwe kerin iwe iroyin the punch to jade ni aro yi to baba nse ka bi ore abere lojo to ba tokoro ni paru won bakan na bere ni ba nje kokoro mo bi ta ba so fun oro were ko ni se alaikan ni barabara re ko ni se alaikan eyan ta ba woju iwe karun iwe iroyin the punch e to jare laaro yi won ni en to je iya agbesumo mi ati egban re ababuro re won ni won ti ni ki ya mejeji kan ma lo si ewon ogun odun bayi agbesumo mi kan e ti le se omo ogun orilede wa Nigeria ti won jokun emi re pati ni bi itaporo gan ba nigba to n gbe igbese latun ti lo re ko awon eyan loro goro ni ile eko kan bi ti won ti se idanwo won ni pe owo ti te iya re owo ti te egban re ti won si ni pe oya o Tefe, e ma lo, e lo faso pen pe ronko ba, e won goji o juni e se, tori pe ma ipe, ara le yin, oman yin, e gban yin, on se ba yin, e si le fito ele shon lok pa, e le fito ele shon lok pa, le tin, e yon ba wo gede gbe, ni o ji we karun, iwe royin di punch royin kan na wa nbe nibi ti okunrin agbe kan nipinle cross river tin soro to ni pe ewo ti o ba mo nidi obirin ki ma je kumolu ali idile le to n fi be ori awon agbagba meji oni pe on gbe igbese ohun lati gbesan iku awon obi ohun ni onbe ni oju iwe karun iwe royin punch e to jade ni aro yi lori isele to nsele nibi ti won tin fi ya je awon ajojigodogbo lorilede South Africa wani ewo sheri igbese ti n lo lowo lati ko awon eyan yi won ni po na ni akude ko de baba yi o lori wipe lati gbe won won ni idiwo kekeke kan o wa nbe to si je ki awon omo Nigeria ki won mo bi ti won dagba mo sugbe laipe lajina won yanju re won be ni oju iwe keta din logban iwe royin the punch eyi ti o jade ni aro yi to ejin pa yun de kin mu mi ni oju iwe keji iwe royin the punch to jade laaro iroyin kan na wa nbe nibi ti enikan tin suro to je ibatan akeko kan o ni ewo sheri o ni eyan ohun o lakaka lati wo ileewe o ni je nti eme wi pe leyin kan bi wakati 24 ti won se ayeye ikeko jade gboye tan won lo na le ojo lo ni pe ko ba me dumare mo so wa eyan lakaka lati gbe igbese to ba tu akoko lati ma jere re ni o ba ye ri bese yo de rule ti wo ni ri be ni agbara olohun e ma lo sori ta kan ayelujera Facebook e shawari 32 FM 949 fenye e ma fi awon awile yin so o sibe lolokan ojo kan e to ni o se pelu ti cross river on be ni inu we rin Saturday Vanguard ibi ti mo wa bayi ni oju iwe keta kejile ni ogbon lo wa be o ni pe ohun duro fun odun metadin logban ko won o to gbesan ni e wa wo ba won si jo ma ji won jo ma sun won ni mo pe iore bin benu re ni ile UK lori idaju e ti won gbe kale ti won ni design alizimaduke oni ejo jema oni jema wi pe won ba oruko ohun je won ba ejo mo niyan ohun je lori igbesi ohun to je pe lagaba yi ona la ro ohun mo bi aro ni design maduke ona lo so be leyin gba ti lejo ni pe ma lo o lejo kankan jema iroyin be ni oju iwe kefa iwe royin Saturday Vanguard yi to jade ni aro yi to eji mele yi ni oju iwe kejila iwe royin ohun ibe na ni mo wa ba iwe royin Saturday Vanguard ni ta pe n sese ndera po mo wa won ni kola o na ni iro iban o dun o bi awon odo ni ipinle Abia bi won se fija peta pelu awon agbesumo mi lati dola awe eyan ti won mu nigbekun bi won se gbo ko won mo awon kan nigbekun ona na kan lugbe ti won si yinban sugbon leyin ore yin nkan ju nkan lo adens gbogbo mo nsafa die won ni awon agbesumo mi ohun won fi awe eyan meji ti won mule won si
ba ise won soro be na ni enikan ninu awon ti won mu to je opo o soro o nigba ti ohun fi ede igbo ti ohun gbo to n fi ba won eyan soro nigba ti won ni pe ko won pe to mo o ni pe won du koko lati gba emi ohun baka na lenikan to gbe arabirin ohun to n wa keke oni ti ya meta tricycle o ni pe awo ohun ti e ti rokun pe bi ko ba de ki ku ode o ni pe ohun na gbe ojo agasan pe ah abe wa gba wa ni erin wo la ko si gbedu pe won ji ongbe ti won ba pon ki won gba ohun sugbon sa o ori ko yo ni owo won iyun be ni oji iwe kejila iwe iroyin vangare to jade laaro yi mo gbeju gbere rin iyawo lese mo ku o nibe mo bo si oju iwe kewa iwe iroyin vangard ohun nibi ti awon orilede wa nigeria tin so fun ijoba apapo wi pe iwasu lasan role owo lile la fin kapa ase bi won ni wi pe ko si agbesumo mi eyi to je pe o le finu fido ti yo si ronu piwada wi pe ro won da bi atani ta ba gun lodo ta lo lolo ta tun se lobe ko ni se alaita eyan nitori eleyi ki joba ki won dekun anda wu awon mo orilede nigeria si gba tu lori pe won seto imobo sibo pada da won si awujo fun awon agbesumo mi ki won lo wo ohun lati toju awon eyan to lugbadi ose awon esin oko kweda boko haram nitori eleyi awon ofaramo wi pe won jawe origin fun won lori isele oko ju omi to yi dande ni ipinle benue won ni iya kan soro o ni pe o se bi o n pon omo ohun seyin ni nigba ti sele na sele o ni pe leyan reyin o na ni omi gbomo na leyan ohun to si gbe omo na lo won be ni oju iwe kokanle logban iwe iroyin Saturday Vanguard to jade ni aro yi baka na ni oju iwe karun iwe iroyin Vanguard ohun iroyin kan wa nbe nibi ti won ti ni pe lakadie yi to sele laarin iko awon melegbe okunkun won ni je ti e mo pe awe eyan jolorun ni pe ni ilu wori ni isele on lo ti sele ko ba me dumare mo so wa won ni awon esan koko eda Boko Haram omo osu mejila omo ojo mejila olorun le ye pe won de mo ibi ti oru ti mu pa ni lu chibok ko ba me dumare gba wa lo wa awon olubi eda fi emi sofo ohun won be ni oju iwe ketela iwe iroyin to jade ni aro yi a de oju de oja a n pada bo ikanin 32 fm le n gbo 94.9 ni e ma lo sori ta kwa ilu jara facebook e ma fi awon awile yin so wo sibe amu aka ese

0: of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Edo for just 3 million naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeforth International School, Akufo in Ibadan for only 2 million naira. Affordable plots perfect for your family. And now, launching something special. Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million naira, top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegu area off Olojooro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out, pay small small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000 or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property, your land, your legs.
1: Dangote salt give food ogbonge taste. Plus, it carry the Dangote name, who I trust. My people, time don't reach to shine eye when you reach your salt too.
2: Dangote salt. Choose quality. Choose Dangote salt.
3: Amala dudu. Amala fofun. Amala to fele bieti. Ne shawewe du to yokululu. Orai mule gbegiri. Pelu eran to muta. Kasa. Eku oju lona.
4: I'm in love.
5: Hey, what's your fellow? Sonia tomato sachet. Oh, Sonia. What's fellow Sonia tomato sachet? Go. Oh, red odo. Oki. Oh, dun. Timba fi sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. Awori ato yo. Onje mi adusi. Sonia tomato mix in jeki onje dun.
6: Lọ́pọ̀ ìgbà, àwọn èèyàn kí mọ bí dátà àwọn ṣe máa ń tètè jó tán. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká wa, jẹ́ kí n jẹ́ sí bó ti ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ gan-an. Kété tí olówó mi bá ti sùn, ni màá ti máa ṣe ohun tí kò ní mọ̀ tó bá sì mọ̀. Àpẹẹrẹ kí n sáré ṣe auto update nìyẹn tí oorun bá ti wọ̀ lára. Iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, màá ṣe cloud backup tó bá ti wá fi oorun rẹ̀ sí Gia 3. Gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lè ní a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
7: Yéè, mo gbé o. Data tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe máa ti tán.
6: Ṣé mi ò sọ fún ẹ?
7: Jara ẹ, má jẹ́ kí fóònù ẹ máa fi data rẹ ṣe ogle. Ṣe àkíyèsí auto update. Pa àwọn apps tí o kò bá nílò nígbàkúùgbà.
6: Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lásán lè mi o. Kòkòrò tí ń jẹ data ní ìjẹkújẹ fún ẹni tí ò bá ṣe àmójútó data rẹ.
7: Jẹ ìgbádùn data rẹ ní wẹ̀lẹ̀mù. Leave it 100 MTN.
8: Dr. Scrap Recycle àti tomato dìrọ̀rùn bá fún gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ fẹ́ tomato ní cash and carry no delay. Dr. Scrap ó ra lọ́wọ́ yín. Èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà, eléyìí tó dúró re ni, àbí eléyìí tó ti gorí odó, tòun èyí tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò, àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu, tó ti fẹ́ sọ́ra rẹ̀ di àgbàná fún yín. Tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀ kẹ́ tún fi upgrade bó ṣe ká truck. Bus, trailer, ipo yoo ki moto awon wa. Dr. Scrap o ra lowo yin. E kan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. Andu won lori Twitter, Instagram ati Facebook ni @DrScrapRecycle. Dr. Scrap Recycle de moto tita di rorun.
9: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se damo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
10: S E L A R R I E
9: salary ah boda mi espeso espeli no di salary oya lokun igbiyanju espeli turmeric
11: T U R M E R I C turmeric
9: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
12: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.
13: Baba Fendo de Ekabo pada lati ojude oja ikoni 32 FM le ngbo 94.9 ita kaleka si Laughter House Premier Hill Mokola ni Badan. Baba fendo ni ete etin lo lowo atupale wero in lede yoba to jire ti o si ni apopo abia mulu mala ninu. Oweye bi nkan sin lawojo awon ti wa ni kale Dr. Busari Ekaro sa. Dr. Ekaro. Ekaro sa.
14: Eshun.
13: Awon iroyin lolokan ojo kan lati mu ka laaro e sugbon iroyin kan be laarin gbogun iwe iroyin Saturday Tribune to jale laaro e nibi ti o si omo le tin soro nibi ifilole iwe kan oni pe are Tinubu oni ke se wi pe won ni agbara abi ase lati koju ati ifi opin si iwa eto abo e to me lorilede wa Nigeria oni pe are won gbe igbese e to lorin nipa pe puparo awon oga loga ni gbanu eto abo ati awon igbese mi nipa yondo we eto ye ati ra nkan ija ti won ni oni sugben to sese ona ni to le ma fa ifasin ni pe boya gba ti ase ka awon oga awon to je ipere ti wa loju ogun ati awon mi ona ni won oja kunra iru igbese bayi ti nkan ba nri bayi ti are ti adeye are nlagun sugben ti awon eye awon kan fe di lowo kini igbese yi to kan loro Shema awon orilede wa Nigeria in ti won so ni pe akuku joye o san ju enu mi o ka lo sugbon o se omo le so la re pe are ni agbara won sin gbe igbese sugbon ko koro kekere kan se se ko beyan ajaje
14: yo baba won ni pe akin je akire modo ni din kan ni won sin en ti o ba ni de ka je n kayo agbo ti mo je ni agbara ti aru are ise agbara abo ise agbara pe era ile emu ile bi ko se pe agbara ile ba gbese fun ti o ba se bi o se ka se n to ba e ka se fun opin ru are lagbara ti ti asofin agba adan so se o ma le nso are o lagbara lo to o nlo sugbon are o ti lo de bi to e ko lo de tori pe to ba lo de be ni wo an to ka si yen nigba ta ti damo wi pe won sa ku de lenu se won agbara fun wa wi pe ka gbe won ku nbe ka fe lo mi paro mo en ti a n reti ki are ko se o ni e o se pe ki a mo gwa awa wi pe mo fe se bayi sugbon kan bayi ni o je nse n ta fi le dan ti o ja se mo o tun pa ni kapa lori nkan ti o ja se ni e n to ku ni pe ka se agbara ta ba ni lori ti o je kari sese ka lo agbara e so are lagbara o a si nreti pe ki are ko lo agbara e ju bi o se lo seyin lo ki abo ko le ba daju lori lede yi
13: nation ati ko lori eto abo tori oro nbe leyin sugbon ninu iroyin laaro e ta ba oju iwe akoko iwe iroyin punch iroyin ko wa nbe ni oju iwe kerin ni arigbamu re ati akatan re wa wani lori bi won se ji awon akeko oluko ati oga ile eko gbe ni ijoba ibile orire wani je nti pa awon agbesun mi na won da ogban wi pe won gbe igbese lati ma pinwo igbese idola eyi ti awon omo ogun orilede wa Nigeria ti won gbe papa julo wani awon ikolu kokan eyi to nsele ni awon apa ipinle apa ariwa orilede wa Nigeria to je gbon mo bayi won lo ni awon agbesunmo mi na nlo lati gbe oju o awon eyan kuro lara eyi to sele ni ipinle Oyo bakan na ni won se afikun re wi pe won o ti kuro ninu gbo oba won o tori won mona ti won gba jade awon omogun ti ya won gadi gadi ati wi pe won tun awon ado agbelero IED won ri sibe lati pinwo awon omogun lati wa ni to fi je pe bi omogun bi meji lojo lon ni pe ngba ti won kun le ise rijuan e ja wa wo won ni kadi ise jokopin ojo lo erun lo igba la to fe po ma fayafa tabaka le ni meji bayi o ti na nkan bi ojo 35 days bayi ti awon eyan ti wa lakata awon agbesunmo mi to je pe bi ti won wa ibi ewu na ni ko se orile kankan nbe ninu igbo kijikiji se ba se ma wo lo le igba wo ni oni su awon eyan tori en to kan lo mo bi gbogbo e se nlo bayi igba wo gan fe gbe igbese lati dola awon eyan bo ti le je pe won ni won sapa won sin gbe igbese to lorin lati wa won jade
14: lakoko emi ro pe o ye ka sora se ni ipase iruroyin bayi. Tori pe ko si enikan kan to

0: Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa bale. Golden Chance Lotto kete lati so ni bara do loro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa a faye gbagba kuba. Laye akiso pe kan agent wa taja. Ma fi kadikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Waran sesa ni winnings. Idere ti le se Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247. Adehun ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.
3: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L E R R I E
3: salary ah but I mean espelli espelli no di salary oya lokun igbanju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun se be Maggi chicken

0: yodi
1: temptation
0: temptation gidi ni o
1: e gbabire e fi game nle
0: won mama fe
1: ni division 2 omo kalo omo gbe won bi omo messi omo go meta no match kan
0: abi ronaldo junior
2: e lo si magni yen na
0: ya magni versus servos
1: ni division 2
0: yes magni servos
2: away 0.5
1: A way to score.
0: No doubt he will over 0.5.
2: A way to score. One
0: le fun one. Le bima de. One le fun one. Nkan ti mo nso.
2: To ba fun na ni.
0: S2.
1: SP yeah.
0: Mo tell you S2.
2: SP ba o.
0: A way win or draw.
2: Ki the Christmas so eh.
1: Good in.
0: Yes sir.
1: E wa won e ru ise.
2: She ti SP be
0: ni. Wo le yi wo.
2: Ah.
0: SP test
2: SP. SP wa SP le le. Ah.
0: Wo
2: la
0: ti pada ri.
1: Owo ni. Owo ni gbogbo nkan.
2: Ko so wa se owo te fe lo ye ni o. Bi o se wi pe e wo pe ko ma pe
0: gbo je lo ma pada. Wo ti e si fa so ti wo ti e si.
1: A kole sele, a kole sele. A bura ka to ra ni. A si fi mule si.
0: A mule.
1: Le ba gbaduro we lo mi leko. A ba le mi lowo.
0: A pada kokon mule.
1: Olorun.
2: O pe nto ma ba yin da. I'm a federal government to simbe.
1: Eh eh kujo basoro.
0: Iwo za ma wo.
1: Eh ba lowo ni ohun ni me o.
0: Drag you da.
1: Eh eh.
2: Ah, you to love fa.
0: Drag you da.
1: E ja lo Lithuania. Lithuania yo be meme. E liga won ni Lithuania. Trans Invest at Vinius. Trans Invest versus Kano Zagris. Wow, Krista.
2: I'm telling you.
1: Wow. Okay. A way to score one goal. Carlos agrees to score a goal.
0: Ilu will like me.
1: And Lithuania.
0: Lithuania. Okay.
1: What's on your clean sheet? Wow.
2: Trans Invest, Abi. Sheboni.
1: Trans Invest, yes. I'm a good Danu or Jayo.
2: A good market, Nikonon. Then is ale no banga.
0: Mo na room yen tan.
1: Om.
2: Om bawo.
0: Abo to ni nkan temi nwo.
2: O na
1: ni nkan kan otoko otoko. This na temptation. We dey to be confusion. Evaluation oh no. Start da.
0: Start dey make sense now.
1: But overall star.
0: Ah, e lo soke na.
1: Okay na la yin.
2: E wule je ki go wa o. Oh,
1: yeah, oh,
2: man,
1: yeah.
2: Oh,
1: man. Go, one, go market, load
2: go market,
0: load
2: that.
0: Go market,
1: load that.
2: Over 0.5, load on me.
1: Over 0.5, general market.
2: General go market,
0: over 1.5.
2: Oh, yeah, banga, no.
1: Okay, at your knockout.
0: Bo. Big.
1: I say, you're a man, you look bad. I say, you're a banga, man. Ah!
2: Agbatide
1: mi. O lagbara o.
0: Ibo lagbade bo.
2: Agbatide.
1: Mo ti fa mi kan nisin, mo mi mi wole oko. Mo ti yin ti fujo le. Olorun.
0: E yin le na advance.
1: Ta lo to yi kan mo ti pagun ni.
2: Won ni breaking news ko wa me.
1: E mo ti ka. Oye na ni mo so pe awon Okibaloye ti lo. Ah!
0: Awon ni 50-50 cover to ma. Awon ni 50-50 cover to ma njuyan lowo yen.
1: Ah.
0: To pe kina to kan o ti dun.
1: O dupu.
0: So kina to kan ko to sonu.
1: To fi camera dey demand ya o.
0: Eno. Kina to kan ko to sonu. O ti gbo pa o.
1: Olorun ko se ifo iforije fun wa.
0: Ogo ka o mu ikan na.
1: Ojo le ya mo ran re wa kan leti ba won pe so ran jo moju banka se ola ko mo sasi. A fe ki wa gribi ale ojo ye ni. Ilu awe. Mo kan so apo re.
2: Away 0.5.
1: Ah, Olorun si o.
0: Banga. Banga Vinilos.
2: Away 0.5. I'll be general go market over 1.5. Go mount.
1: Huh? Eh? I weigh
2: 0.5.
0: See, I weigh over 0.5. Uba wa ni bi motele. I weigh over 0.5.
1: Money mind X2.
0: Yes.
1: X2.
0: S2, I weigh over 0.5.
1: Zagris Vinilos to score.
2: Awful away 0.5.
0: Yeah, Mori. So to ba se ro eyan ara ile orun si.
1: X2 yen temi
0: lo. S2 away over 0.5.
2: E ka lo.
1: Kini ka gbe grace at gracious?
2: Latvia.
0: Over 0.5.
1: O ti tan. Latvia. Esta kilo pa to ti ka di igboro ma dai kodi.
2: Vice Liga.
1: Latvia, okay.
2: BFC.
1: BFC abe Messi.
0: Kanu gugu.
2: BFC.
1: BFC Doga Fries. Vasos Grubina. Ete ka tu foju agba wo. Ohun ero ti mara bi joko waju oko.
0: Hey.
1: I see your lobe ti mo ni lasasun.
0: Eh.
2: Jicho lasun ni. Under 3.5.
1: Over 0.5.
2: Under 3.5.
0: La won ti won yi tire ki aye.
1: General market over 0.5. Eyan wa dagba mi nu.
0: La won don yi tire ki aye. Over 0.5 general go market.
2: Hello cup one.
0: Tabi 1x.
2: Cup one.
1: Cup. Cup e sori.
2: Meta.
1: Se ni Latvia yen na.
2: Ben.
1: Eh. Cup Latvia. Eyan lo wo. E lo ke mi ma wo yen na.
0: Oh yeah, the
2: Meta versus Alda.
0: Beta, beta.
1: Beta, lore,
0: beta. Beta, beta. Riga.
1: O do tutu ni awon agba wo lowo ni.
2: Versus Kekava Alda.
0: On yiro borobo lowo.
1: Amen.
0: On yiro borobo. Okay, o ti de o. Meta, meta, meta, meta.
1: Kini fa yin wi?
2: General go market.
0: Over 1.5.
1: Again. If I just follow.
2: General go market.
0: General go market over 1.5.
2: Oh my wa. E tele wa ba se so yen meta.
0: Then another one to tun wa ni be. Vent piece. On ati Livon. Vent piece Livon. Waiting I order fast waiting I got you Loro data la re ba.
2: Eh o le be.
1: Ati gba follow o ti e to ke mi fe wo bo ko ma yi iyan lo ma fe pa mi lekun ka la je pe nlo lowo ti ma ti dajo ko pe mo fe wo boy loto la ye ara mi ni o
0: Livon yen S2
2: emi awa de Riga
0: Vet Peace on ati Livon S2
2: Riga Marina versus Albert Riga Marina versus Albert
1: Albert Okorogi
2: General go market over 1.5.
0: Yes, mo tell general go market over 1.5.
2: Over 1.5. Ni bele to ti mari go bi 11-0. Ehn so. Ko ye ki isoro 2 goals ko ni won lara.
0: Bi won se so. Bi o tun ko ta tun fe mo ile bayi.
2: Home no de ni. Home 0.5. To ba fun.
1: Ti Jesus ba
2: de. Won te de one up.
1: Godin, se ti Jesus ba de yo ba igbagbo laye mo.
0: O le ba o le ma to nkan.
1: Awon o sa jobo orun na gbe game yi o.
0: O le ma to nkan ni.
2: Ninu o sa, eyin na so pe o sa. O ni ko sa.
0: O tun gbe mi de. O tun gbe mi de be. O sa ti sa bayi o.
1: O sa.
2: Won ni ko sa. Kada so ni.
0: So o sa ti sa jobo bayi.
1: All right, ilu won ni ka tun lo bayi.
0: Emi ti lo ni si
2: USA o.
1: USA. Eh, Peru. Oru ni e.
0: Peru.
1: Ama ni game ale ni.
0: USA si ni pe gan ni game ale. Won ni game 9.
1: USA si play MLS lo pelu World Cup.
0: MLS wa.
1: Unbelievable.
0: MLS Next Pro.
1: Eh, mo ma fi bo qualify nonsense ni.
0: Inter Miami 2.
1: 2 ah, you no be play.
0: Inter Miami 2 o ati Carolina. Carolina ko. Over 1.5.
1: Well done.
0: Inter Miami 2 at Carolina Co FC over 1.5.
1: Gege bi atoko sewe.
2: Oh lol.
0: Eyo kan ti wo ni US ni e.
1: Eyo tun lo wo awon alabasise po mi gan toro ba ti fe takoko. Egbe wa o. E si gbale. O ma wo fe ta. All right. E le ka de ori ele Norway.
2: Peru.
1: Kalo Peru. Okay, let's
2: go. Oh yeah, je kam no way.
1: Eh eh. Ni no way, lo ran obirin won.
0: Eh eh.
1: Fortuna Alisson atawon ati Bodo Glimi to obirin.
0: Oh. Oh yeah.
1: Game one x mo gbe.
0: One x. Ko si nkan kan straight win nkan.
1: Eh?
0: Straight win 1.0, 1.05.
1: Lo awon ti mo wo ni ki a le le champion ka je rara ni.
2: Ah. Ebe ile lo.
1: Kini straight win?
0: Straight win only. Straight winning 1.05.
1: Ori ede niyan o. Eh, man interest.
0: Should we also? Endo ba ni interest le play any over 2.5.
1: ah over 2.5 yepo kilo 1.5 won
0: ko so 1.5
1: o ti tan
0: over 2.5 ni tabi ke play fortunate first half win
1: kini one up
0: ah and the straight win je 1.05 so one up so first half en to ba ni get e play first half fortunate to win ni first half 1.26
1: yen shida yen shida
0: first half win
1: yen shida yeda mo tele yen then mo de ati Oxon
0: ibule lo te dide
1: no we ni
0: okay
1: ah mr ke se game gidi go market ni over 1.5
0: ko si
1: ko si o le la people o mo pile fe ka ja se jiri
0: mo mo ni
1: ah 1.5 o si
0: won ti pa
1: o ti da
0: over 2.5 o game awon bi yen ti bere
1: yo gba bi go wa nu ti mo de yen na
0: go wa nu ti mo de yen na so en to ba ni ge ni o over 2.5 so en to ba ni ge kan le yonda e jeje ko ra mo ba ti e lo
1: kini o gbe fun lean oslo ati on force
0: tabi ke play ni gogo
1: on force versus lean oslo awon obirin ni lean obirin
2: ni lo sem bug yen o ye ko fun ni uba
0: lean oslo
1: lean oslo lean e won go ni cotton ni on force now will be on force
0: okay, on force wa ni home so ni wa ni
2: away
0: yep
1: se se gbe yen ni
0: so a fe wo na ni ta ba ri
1: e wo ke gbe mi pa
2: Rosenberg le fe gbe
1: se Rosenberg play le ni ni
2: over 1.5 wa nbe ta wo birin na
1: Rosenberg nko ri o
0: bo Rosenberg
1: mi Rosenberg
0: Rosenberg bi
2: o ma play ni 4
1: wow ayi o fe gbe nu
2: over
0: 1.5 boya won
1: ti yo ke le be so lori Linus Pro ba se bi to se lo
0: Linus Pro ibi to se lo na S2
1: X2
0: yeah all this wa lori S2 1.16 over 1 over 1.19
1: Rosenberg
2: loko
1: nisale
2: ara won ati
1: ele Valerenga
2: Rosenberg lo wan bi
1: ru awon ede buku na fi kon
2: Rosenberg
1: wow
2: oni over 1.5
0: yeah mo Rosenberg in bi now
2: ntiri
0: over 1.5 mo tell you over 1.5
1: mo ti pada te ke to lo
2: so
1: this bet 3-1-0. 1-0, okay, me Krista.
2: Eh,
1: Ele. Game.
2: Te ba wo dada.
1: Te ba wo bini. Me chop ni ewa le joko kon po e kuni si kon te ni bito le ho. Ah, kala kuni ni si a joro kuni.
0: Mo ti kam ye.
1: Kala di okama yo pink ni. Eh, awa kala ye ito wo yekan wa mo ebo. Di okama yo pink ni, eba di woo. Assist that to get out of the field. Key player.
2: Ako wu.
0: Mo mo si tell you about 1.5.
1: Ah, iso nu game obinrin o ti ba ri pe sure fun yan ma de be o.
0: Oya awon ya so pe ka lo Peru o. Peru. Peru.
1: Ah ah.
0: Peru.
1: Ke ni esu mara me mi play Valerenga.
0: Peru.
2: Peru. Eh oko na ni mo fe lo ni Peru.
0: E won o.
2: Cantoloa. Versus San Martin.
0: Cantoloa.
2: Edi Cantoloa.
0: Yep.
2: Aso San Martin.
0: Oya Ibonya ya sin be.
1: Aje.
2: Over 1.5.
1: Emele loki o.
2: En ti o ba ti ro wanba 0.5 ti da.
0: Mo tele S2.
2: O ni shopon na.
0: O mu lo play match marun ti ori kankan se.
1: Boya won soroko lo nko. Wow.
0: Marun ni ori kankan se. So S2 e da. Mo tele S2 lo ni shopon na.
1: All right, which other game? Abi ka tu ka tu.
0: So, e je ka iduro si Peru yen na. Mori Juan Pablo.
1: Ah, Pablo omo pe tun sowo.
0: Mori Juan Pablo. So, 1x tabi over
2: 1.5.
0: Juan Pablo 2. 1x tabi over 1.5. So, to ba se lu ra si lodo wa nule.
2: Hello Korea.
0: Mo gbo gbo awon ede yen.
1: Korea si san. Korea san
0: mi de lowo ti mo le fi gba PA lati interpret fun mi
1: Korea si san e jeju on sio
0: Korea Republic
2: Korea si san
0: e yo kon na won
2: on gba kan lowo on gba 93 o ni ri kokon ki jo so ba di digbe o ba yi lo ma
1: se degu
2: no ma se rada
0: irun ti won play lowo nsin bayi mo gbon ti njoju awon eyan bayi reason ni pe ewe win lowo 1-0 half time ewe to win lowo e de to fun ni 1.92 odi
1: o ti da
0: so definitely kan to be rara odi ti won ma ko ma so boya bi 6
1: pa mo seri mo ma ta yo
0: So esa je ra mo wo yi olorun bayi e je nlo sawon bi ti mo ti gbede won.
1: All right, she ka si ni nbe yen abi ki ya wo agbon bo mi
2: friendly match kon wa
1: e mi friendly lo lapo mo mo re o mo mi
2: Denmark ati Norway ni o
1: friendly
2: Midland ati Lillestrøm
0: Midland Lillestrøm
1: friendly okay club side
0: yes
1: Midland
0: Midland
2: Denmark ni Midland jo Lillestrøm Norway
0: Lillestrøm SK number ni over 1.5 yep mo lo over 1.5
2: okay
0: over 1.5 game yen roju o se ko mo
2: e fi kun game
0: o se ko mo game
2: e fi kun lo ni
1: boxing wa la le fe to ba menu e o
0: o se ko mo game
1: omo wa kan ja ese cruiserweight o nja la le ale na ni ya that should be around 11 mi o ma wa card to wa nbe ni frank and rise o le bi o la le cruiserweight division
0: mm
1: obode ni ki da 34
0: wow
1: 34 no ti o po ju fun en to wa cruiser ki e to je ko to ki de division yen ah cruiser o ti gbenu le patapata
0: mi mo pa en na
1: boskin wa an wo awon ayo to tun le se ilu lanfani ni o o boy
0: to le se nu re die die
1: a ma ni o'clock lele ago mesan ko se gbe ran
0: mesan
1: ro ti de
2: ti ki se ti ton ma lu ra won ton le dide bi ton je
0: na ba le le mo ti wo won
1: Boxi ta la la lejo yen ni. Omo kiri e duro ni ko seja.
0: Se mi wo de wo won.
1: O je mo make confide mi pe
2: won wo ni o.
0: Won wo won na ni.
2: Won wo ni o ko dide o.
0: Eh. We won na ni.
2: Ah, ameji de ni.
1: No, you had to give up. O ti re ameji.
0: Mi ra ron.
1: O ti re ameji. E ko ko ya to ki mo ja ko mo kan be si ra won.
0: No, gbogbo ara tan fe gba ganda.
2: O bi o.
0: Na emi mo so se. Gbogbo ara temi tan fe gba da.
2: Christian mo fe
1: bi baba e se lule e under take ni mo wo ala mama so bad le wo je mo yo ku bi wo je ku bi
0: gbogbo body mi tan fe mo fe se gbu tan fe mo fe se luda
1: be gbe 1 billion le ja blo mo
0: mi mi lo lara mi e yo nda mi o
2: mo le ni ko pada si di kini e ko
1: ko le pada da ko le
2: pada o ma land is hospital go
1: bo je hospital do ma lo we yan
0: pada lo
1: kan to ri gbe
2: kan to ri gbe kan to ri gbe
1: mo wa wa legbe ri mo ro pe ka te legbe ati ka to da la ko so ni
2: mo ro pe asi fojo si e na
1: ati so awon sponsor
2: san wo
1: wo la wo ni trend
2: awon
0: sponsor so pa won ni
2: for now e ma ba ri wo sponsor
0: for now awon sponsor so pa won ni trend
1: yes e bi lo o chairman chairman ti sonjo yen ala ti nwo ja kan o ti daruko awon ta lo awon yen ni o ja wa wo ran mi le bana ye je ladu wa la mi ati gbakeke ere wa fe mo sumo eh eh lai lai
0: e wa fe han lu aye
1: mi mo nitori mi ta kandu
0: laye laye pa abada
2: kini e o izi o ija e ah mo de wo mo de wo ti ti
1: bo se gbe le run ba mi
2: won to a to struggle di de to a to di de o mi ji lo ti re
1: ah aduke follow
2: ori gbo
0: alhamdulillah
2: ati bi apo ewa
1: no awon erin kan je ni e meji na leran lara
2: o jo leran lara ni o
1: atuni da ni blue
0: blue blue
1: blue le ko wa pe latuni da
2: won to 15 to dimo pe ko sa le dide ko dide o
1: ola pa ba sa yen na tun wa kini o eyan la so le gbe o
0: eyan fele fele no se ban san
1: ah iru godin si le ban san
0: Bans ta mo fe bans.
1: Se ke owo ti de ti mo fe ma lo bans ayi do rapo ma wa.
0: Ogun.
1: O ni wo bi na ye. Wo ko ese a mo ko boye.
2: Oh, pa ni ye.
1: Ah, USA lo ba mi ba mi on interest.
0: USA.
1: Ko si game gidi mo. So, e je ka si oku le fa wa ara le gba ya ba mo le fe to asona tori a kan le wa China kan menu e ja wa yi lo. Mo so jo ha. Phone number oh yeah. What did you want? 07055000949. Atoku, Sheikh Ali, ewa baba refresh kini. 08097000949 plus 2349062000949. Ewo lati gbe ta ti ju sile fara le teyin ro pe ka tun ni atun ro lori e. Eyin te tun mo ju wa lo because behind the mic awon ma won eru ku tan ta kini o okay yeah pe si o ti de gba gracious ti de
0: well done well done well plus done
1: ah mo ran ti promo kan ti se fun eto dibo kan Nigeria jo ni e wa mo bo se lo ye o ye o ye o ise Jonathan ni yan Christa ni bi ijabo ru bi Olorun lo mo bi to wa
0: o Olorun na ni jabo ran everybody wa
1: ah
0: Olorun gbo fi jabo ran kaluku sowo kaluku
1: I carry Paraguay to win yesterday wow Emmanuel Chukwu e sun le mi o
0: wow
1: wow happy weekend to you all e se o e Michael ti debi na ah mo miss your rem mi Olorun dele fe ni re o 0.5 ni ah ladies and gentlemen awon ti o tuko e to ti de o ah to lapo tun ko tun ma ru pe ninu kiko abi e ka go o abi e tu wa ninu e ka go o
0: to wa nu type do lapo
1: verari ka ba pale mo die die ka le fi aye le fun oga wa Olorun to ba Yusuf ke le gbadun ah eto oselu lede oyibo bi atun ba de o oselu omo were hello
3: hi neighbor
1: ayi joba le yan ti a
3: good morning my dear gracious awolade pawan game o
1: ah
3: awo wo se
1: o akwadu jo si o akwadu omi o lowo yin o
3: wo message yin na
1: e ma yewo ma yewo ma yewo
3: okay my
1: dear okay all right ijoba leyan wa nijoba to boya ka yonda bai okay ka yonda gangan na ni on to to ni ru asiko adupe lowo iyala ya wa ti won je ki aga e ko sofo tori pe gbugbu awon ekun ton be leyin opa won yoju le ni olodun to tan yi wa loni ko ni je ko tutan yin pada a ma ri yin ba eyin le mo wa wa la o mo ba lagbara olodun adupe lowo yin ile ati ona te fise ke to debi ko ni baje e to ba ni ayo ati alaafia pelu ogo lo over 0.5 yo mo ja suwo yo mo ja soro e mo ri nkan mo e mo ri nsagbeji ara ni ladi alagbede orun tin rowo yo ko ti yin kan yo ti ri be gbara se orun baba wa baba baba wa adupe ta pe yin te je alagba oluwa se abi ina adupe ta pe yin te je ni dagba ya pelu ogo lo tete oni te yin yo mo ju yin se ni be ba tin gbe game yo mo straight ni iwe oni wo mi loruko jesu ati atele ana bi gbara se orun tisi gba ta tun pade lago kan lori eto airoyin rede ya wa ni ede yoruba wakati meji laarin ago kan si ago meta e wonu aye lo ke lo sire e dawo le nkan ti o fogo fọlọrun o di gba kan na awa ni eda bi nbola la mi sporting creator e ma gbe kuro nbe o baba ti de nisin ni oga wa Olorun to ba Yusuf wa wo ori apiri ni ayin e wa gbadun fere fere fro fro fro fro fro lori oro iselu bole ba de ba ta na ti ja ticket gba wo lowo ta na fi ti e si para to si je para ara ni oda amala first ti wa ti de 32 fm alara gba yi data ba se bayi a tu ri copy cat ni olodun lo so pe ka wa je innovator ko si ti tan be ke ko ti tan nu aka melo la fe se po ni orisirisi ideas lo wa to de wa meaningful amala first de august 28 e tu ma ri win win rin ara oto la ma fe le se the same venue e je ki ma yin le kan die die be yen je ki ma gbe yin o e si ma duro dijo ti inawo ba ku ose keke to ma ra ticket iru toju mi ri last year ani ticket soja to sonu lowo mi olodun lo se ni eleni ri ara fans wa ni o ni egbe se ma wori eh ko ticket anybody pamo egba saju ojo ni lagbara olodun o ma rorun a si jo je ka ni la fun atu eyin te ba like dudu na ilu bo barapa nbe te gba wa ko si ba se fe e ja ma lo o di gba kan na

0: bo ba wa ri be laaro yi ini ijejo gbogbo en to gbo mi gbeto esuma di radio dada lori oro iya ti won pe wa kainde ti won pe awon ati taye awon oro ja to gidi kan be laarin awon wo bo ba ri be laaro yi e ja bere to bilabo ogun sinamu nje wakilu mo ei baba lago mokanla esa dale ki eranko be ko lore egbe kaka ebiti kaka ebiti ti o gboju eni otade eyin bi won ti pa mi kaka ka ogbe ni oyo meke si an o epe to ti de ija odola de gbogbo ategun lo gba be nti e si ri o lo fi je pe atodi orun leledu oba lo ti diri ewa fakuko be si ri omi pin ni simba en lomi inu akoto ero fo jingodo onkun ti kudeti be eyan ba foju agbara lasan ba foju ewo kudeti omi agberu won lo omi ayo oni gbe yin ko ni gbe mi lo se n ba mi sami wakilu mo mo de laaro inu baba alago mokanla gbogbo namba to wo bi ni o ba nsile salam ba nsi gbogbo ele 09062 odometa 949 pelu 070 55 odometa 949 e to si kete ni 08097 odometa 949 ni oro joda yin po ti ejo nse bi ifanfa bi ija laarin yin sira yin ai oro iya to po wa lana o be ba ngbo mi bayi e tete esumo radio dada ori ba ti en gbiyanju ati pe omokunrin ti ele gbe kini esola fo ba yin taun ko gbe na sibe awon kan wa lo se se ko je ko yo ngbo wa lana ni mo ba je pe gbo wa looto to ba ti satunse laarin ana so ni keje mo ti eko baba ti ri be e pe mi bayi bayi ka tun le tun pe ka tun gbona mi ka tun fi pe 09062 odometa 949 ati 07055 odometa 949 tara lawon number wole sori eto lodo wa nbi yi e ja gbo eni oro jo dayin po oro bi ija o sese ndija abi ko mo ba ti e dija to ese nrugbo bo e fi o dija ija mo dun tete o to wo wo wa we bole ko to feju o ba feju tan opolopo nkan ni o tun ti ma so si yan lo kan lawon asiko to ti di to ti de to ti di ran ton e lo e kaaro
1: Ekaro.
0: Ekaro.
1: Ekaro.
0: Salam ba fugun to se nle, ba ba npe ni dakun.

0: Hello.
1: Hello, Ekaaro sir.
0: Hello, Ekaaro.
1: I share now. I share lot of money with Daru.
0: I share. Talo wambe. I share.
1: I can't get no sorrow.
0: Eh, eh. Hey. Eh, eh. Oda. Ojo ni ti wa. So, oh boy, I miss Suru, look back. Suru, on the road back. Says Tibo. Johnny Tiwa. I shall know
1: about.
0: Ada. I shall know about. All right. Again, obey kindly tea. More men of one are not quit on. E je ki n tete fun yin labo ti to gba loye o gba bo lori oro mi ka to tun te waju e mo pa ni ki ekeji won ki won yoju si wa lana ki iya ti o pe wa ina to moro wa ka won mejeji o jo pade nbi lana won o le de ba lori eto tori iya yi abekuta na lawon ti sure bon laaro ana igba won o de ati pari eto vijo wa de ikeji won de awon na wa nbi te ba gbagbe ni ojo saturday to koja no ojo saturday na ni to lo lohun saturday to koja oni ya yi na pe wa pe ikeji awon ti ai ojo mo meji awon ni kainde eyi okunrin tin oni taye pe ran won lowo lati gba ti ai nkan ti dagun fa won to si je pe ngba to won se wedding ti e awon legbe pa won gan la won gbe gogo bukata yawo to se lodun na lo ni 2008 ta lo se wedding ti e awon la won se ogbo gege du gege bi iya fun ara gbara wo opolopo nkan ton lo ani se won lati gba na go se nkan kan fa won igba awo bawon ba si tun pe na o ba ti gbo won ni ma ko ti e kini ba de ana nigba ti mama wa nbi ti ojo awon mejeje kora won a nbere pe gbo le ti jo foju kanra bayi gbeyin olojo ti pe kini o sele ki lo de bo loro ti je laarin omo meji ti taye ti o ri call Kainde ti o ni ke saye lohun o tun ti gbe call e mo ti Kainde na to no dundun pe taye ohun na o sentoku de ka to sun awon otun jo re mo iwaro eyin ro iya yi kwala yi kale ge ba ti se fun wa lori eto na awon tun se loju e ohun lohun se bayi fun gba bayi ohun lohun se bayi awon se bayi won ba wa wo de e shop bi o ti ntaja e mo pe awon to je bi e gba awon to wa legbe bi o ni ma lo ba ko lo lo bayi ta yo lo lo ba mo da mo lo ba nkan kan pe on si mo ko lo lo ko help ohun ni eni eje wa koro le ya abati na ko ejo awon na ro lori pe bi nkan ti se dagun fun gan aije kawon aje pe awon soro oni ojo mo pe nkan ti dagun fun na oju igba kan oni Kainde si fi nwo hun ai soro awon lasiko yi ni o je kawon na o mo pe o na nwa en ti o run lo bayi ni aso waju aso eyin ori pe ki fe to ti nu laarin won ko pada sibe iba je pe won si lobi ni boya won obi won o ba ti pe won sugba atudupe adupe o gbomo Nigeria ati leyin adua te mo si fun a wallahi mo tun ri o tun ri se re o tun ri se re omo ayayayay ti yayi ya Kainde ti won pe wa tan yi awon na wa omo mo gan da nigba nbo lana ko wa seleri oro opolopo awon oro ti won jo nso ati awon to ti sele seyin eni keji na yin o to je taye o na salaye awon igbese to ti gbe lawon asiko ti ya ina lawon kankan koja to na dide si lati ran lo ama nti oro pada tun pada menu lo lana ai ngba ti kende ya ton pe wa ita be boda ki wa ni nkan ti e wa fe bayi iduro tan du oni pe igba to se wedding ti awon dide si owo tawon na ngba na ko ba won ko bayi bayi

won la tun ti pe un ti o tun gbe yi bo ba je pon ba n gbo wa ki won o tete satunse lori oro bi won ba si gbo wa boya ka gba ke won o ri call wa lati ana ti a tin pe ti ring ni ka gba ke won o ri o ba je ki won wa ri ni eyin ti e ba gbo ba si n soro won yi eni un ki won o lo satunse o baba baba ola ti won n pe ntao in se won ni ma se generator lori ori ibeje muslim baba nlo na mosfala tao baba ola eni ko lo fun iya oni iyo nfanu ton ni o bo nta fanu eni won o lo fun won lowo won o eni won o lo fun won lowo fanu won ton ba won ta abi ki won o pe wa abi ki won o pe wa ki won o pe wa loni kile to su mi o je bo ti je nbe mi o je bo ti je nbe. Alright. 09062 odometa 949. 09062 odometa 949. Pelu 07055 odometa 949. Eni ki baba tao baba ola ti nje tao. Eni won o pe mi be ba mo won te si gbo wa bayi. Eni won o pe mi loni. Baba ti wa ri pe won loni ti le fi su a ti gba wi pe won ti gbo wa mo fe satunse ni igbese mi ta wa gbe iyun la ise wa gbe lori oro sugbon eni won o pe mi be ba n gbo baba baba ola ti won mo pe ntao ni ori bridge muslim baba ti n lo mosfala oni ma se generator e pe fanu ti ya iya olomi iyo olomi fanu ti iya olomi gramo olomi tan gbe fun ko ba won ta enowo re la nbere ko lo fun ya ko ju be lo. Alright. 0097 odometa 949 0097 odometa 949 pelu 07055 odometa 949.

0: agbara to kaye ese o me saya mimo iyanu te se laye wa lo fun wa ni gboya o orin haleluya la o ko pe ese eseun ni gbogbo igba o eseun lojo gbogbo a fun ni masiregun baba mi alagbara giga ninu awon orun gbogbo wa patapata la je ni gbese ope a je ni gbese yin o fe gbo yin lati enu re o fe gbo yin ni orilede yi o fe gbo ninu ile re o fe gbo ni bi gbogbo a n tesi waju a n wo ibapade iforojo mi toro oro laarin Nikodemu ati Jesu olugbala nigbati Nikodemu to lo loru Nikodemu je ara won to n sin Olorun ni koko mama ma sin ni koko wa sin ni gbangba tele pelu gbogbo okan re fe pelu gbogbo ipa ati agbara re be ni o si olore be ni o ti se wa lanu o fun wa ni omo bibi re kan soso tori pe anu lo je ko fi fun wa ja sare tesi waju tori a fe wo awon nkan kan to sele laarin Jesu olugbala ati Nikodemu yi e je ka mo pe Nikodemu ki n se eni lasan be yen o amofin ni o ni ogbon o ni imo o ni owo o ni ipo be ni ipo yen gan lo je ko wa loru ipo kipo to hun kemi ati yin le wa e ma je ati ju o lakoko yi tori pe o n gba ni o n la ni emi mo wi pe Jesu lo ba to gba ni gbogbo won aye ni yo koja lo o Jesu Kristi ni kan soso ni ohun ini ti eniyan o ni to ye pe ah ko gbodo bo sonu Jesu gbodo bo sonu lowo emi ati re ani Jesu Kristi igbala nla ko gbodo bo sonu lowo emi ati de bo se le wu kaye gbogun ke eniyan gbogun ke ota gbogun to be ni ori ofe ati agbara ati misiri ati wa laye re yo pa emi ati yin mo ninu igbala yen ko ni bo sonu ohun ini wa gan kankan ko ni bo sonu a o ni padanu ofo ati ohun gbogbo tin se adanu ko ni je ipin wa loruko Olorun baba omo ati emi mo mama an tesiwaju laarin Nikodemu ati Jesu olugbala Jesu so fun pe ni ese keje ninu iwe Johanu ori keta ese karun te so fun pe Jesu dahun wi pe loto ni mo wi fun o Nikodemu amofin ologbon bi ko se pe a fi omi ati eje bi eniyan omi ati emi bi eniyan ohun ko le wo ijoba Olorun omi yen ni oro Olorun emi mimo eje o Jesu Kristi emi Olorun emi yen emi Kristi emi to fun wa ni Kristi agbara ti ase oro an tesi waju be ni ese keje so pe ki enu ki o ma se ya o nitori mo wi fun o pe a ko le se alaitun yin bi yes lai si pe atun wa bi lai si pe a pada eje ka ba fun rara wa wo gege bi obi an soro nipa bi amo nkan ti awon eyan reti ni pe adura bi amo ka ma so pe omo re yo ra Lexus yo ra LA ro ya omo jeep yo ra aeroplane yo ni private jet ohun aye yo ba aye lo sugbon ohun ti ko ni dibaje ohun ni Kristi ohun ni igbala ohun ni ikola emi ohun ni lati beru Olorun lati rin ninu ife re lati fe omo ni keji lati se aye yi daada aye ti kan aye ti koro aye iku fun idibaje eyan bo sare gbogbo awon to ko je wi pe ohun to je won logun ni pe ki won sa dajo sile awon ta lo kunu ijo se awon ero orun apadi ni abi awon to lo sodo Kristi awon fun rara won ti won da ijo sile emi o da ni kan ni lejo o nje won du lati je pe ero ijoba Olorun ni awon tori pe lati ni ile Olorun gan ni idajo yo ti bere aimoye eniyan lo poruko Jesu to n wa iranlowo lo si ibi ti ko ye ibi kibi ti iranlowo ti an wa ba ti wa to yato si Olorun to da wa to da ohun gbogbo eje ka ranti wipe nipasẹ re ko si ohun ti a da bẹẹ ni ohunkohun ti a ba wa mu ninu nkan ti Olorun da yen lati wa iranlowo ye oju Olorun yoo ma koro si lẹyin igba ti a ba ti gbọ ọrọ yi tori re je ka ronu ka pa iwada ye awa ta wa ninu ijo Olorun paapaa julọ awa ta n pe oruko Jesu Kristi mọ eje a ma ranti ni gbogbo igba wipe ọrọ rẹ sọ wipe eyin ti e n gbe ohun elo Oluwa ẹya ara yin si mimọ ẹya ara yin sọtọ eja sare wo nkan to sele laarin Nikodemu ati Jesu Kristi olugbala bi ko se pe a fi omi ati eje ati emi Kristi bi wa kò sí ni ká ò bá ti fìyẹn bí wa a ò lè bá jọba ẹ̀yà sáré wá sí ẹsẹ̀ kẹrìnlá bí Jésù wá sọ fún pé lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti gbà wá sínú ìjọba rẹ̀ sínú ìdílé rẹ̀ yẹn tá a ti tún wa bí
1: o wa tun so won wa pe ninu agiju e ma gbo oni bi mose ti gbe ejo soke ni agiju agiju ti awa na wa nisin o gbogbo orile ile aye lo wa ninu agiju kan o wahala ni ha gbogbo ipa yin keke eku inira ni bi gbogbo oni bi ko se pe awa gbe jesus soke a nfe itura a nfe ran lowo aimoye eyan lo npe awe aimoye eyan lo so pe olorun so fun awon kini won ni ka gbadura le lori won kan ni ka ma beru fun anu abi ye ohun to gbe christ soke ju ni iyin bi ko se pe a gbe christ soke iyin lati nu okan wa ope pe o ti eda wa ni eniyan ope pe a si wa lara won alaye ope pe ni ta ni o ba giju o ba tu sele si bi ko se awa ta ku fun ese awa ti iran awon baba nla wa to ti se ibi awa te pe awon gan ta pe ni asiwaju awon olori wa gbogbo won ni won o bowo fun olorun e beru oluwa jo olorun lo so be ki se oro eniyan to ba ye pe oro eniyan ni ko ni ni itumo ohun ti olorun fi si mi ni okan ni akoko yi ni mo so jade yi o oro olorun o le ko le yi pada nitori emi ati re jesu wi fun pe bi mose si ti gbe ejo soke ni agiju gẹgẹ bẹẹ ni a ko le sa lai gbe omo eniyan soke ta ba ti gbe soke ta ko oro yen pe a o ni sa lai gbe soke a gbọdọ gbe soke ni it is mandatory it is compulsory o pon dandan o je dandan fun wa lati gbe soke lakoko yi bo se le mu ki inira yen po to jesu christ omo olorun o iwo ni iye a gbe oga o baba rere a gbe oga o oba ti wa oba to fi fe se wa pe oba to fi fe ka wa yen ko so baba rere o ko ko gboro ya wa lati gbe soke lati korin yin si lati yin logo ohun lo gba lowo isalogbe ohun lo gba lowo iparun o se ogun okunkun o se ogun aye o se ogun ika eniyan eje majemu re wa loju ise sibe sibe eniteni to ntaku oro yi lowo lowo to so pe kini won tun wi agbara eje re o n ba won pade o se ise itusile o sise idande o sise igbala o se gbogbo to to to ye fun emi ati re to n gbo ati to n gba loruko jesu christ o se be tori o ni agbara lori ohun gbogbo lori aye gbogbo ohun la lase wa o so ninu oro re funrara ri pe gbogbo agbara lorun ati ni aye ninu iwe matthew 28 yen la fi fun mi be ni ohun lo ni gbogbo agbara mama nitori akoko wa kini ese kedogun john ori keta yen kilo wa so fun wa o ni ki eni keni ti o ba gba gbo ta ba ti gbe soke ta ba ti wa gba gbo ki o ma ba se pe sugbon ki o le ni iya ni pekun o mu iya ni pekun wa ese kani din ni ogun ohun ni gbogbo wa feran o wa ri story olorun fe araye to be ge ti o fi omo bibi re kan soso fun wa ki enikeni to ba gba gbo ma ba se pe sugbon ki o le ni iya ni pekun olorun mu iye wa fun emi ati yin isiketa din ni ogun wa so wipe nitori olorun ko ran omo re si aye lati da araye lejo ko fe wa fun idalejo ati idalebi ohun to reti ni iye gbigbe soke bibere fun anu rire ara wa sile patapata ki se pe ka kan ma pe lori enu no ka gba tokan tokan ka le ti pase christ gba araye ohun lo se bere pe ka gbe ohun soke gbe soke gbe soke be ni igbala lati to emi ati wa o si te wa lowo alafia pe orukọ mi ni mo sunrayọ lanu waju ka tun tun pade alaafia jesu christ oluwa wa

0: FM 94.9.
1: Laughter House. Orioke Tete Premier. Mokola Ibadan.
2: Oh ya, ki mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa ni bi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi nibe 32 FM oya wa.

a se ni se to ma ba wa lara mo na ni bo ti je pe asiku o foro weekend la wa o ta ba ti ri wo gege bi ran na la fi ma sagbeji ara ama mo la lati so fun pe lori 32 FM 94.9 nkan ko ninu yin to ni se pelu ida ya ke se dada ko je bo la fese igba awon agbogbo mi na be ta le joko wo rin ta jo pe kelu ati mura wa rin ajo ile to ni tumo ninu tan pe bo la fese igba lati gba ti dije fe agbaye to tin sarabo di akoko ta wa lati aye alalumole to fi daye pe le ro gbon ragada bi dahun odo a mu nkan so loni ka wa be lati bi to sele ni ojo kesan ninu dije fe agbaye to lo lowo lagbota america ori ede meta ototo canada america ati mexico ti e tin dara won lara ya e to je ti ojo kesan o tun lewura o ni bi to je pe laani korede ti usa ati australia pe pasere ti atu o lati ke lana nigba ti e koju ara won lo to ni ko ti e gbabalu orilede ti australia ni an lesan gege mo se lesan omo egbe agbabalu to orilede turkey nigba ti ojo gba ifese won se alakoko ni isori won to se je pe won fi meji won ina agbabalu turkey bo si agbon ti odo won be joshua muhammed meta koko won amon gba ti e koju ko america lana lai si police chi nbe o lu ko ni Pochettino fun iko agbabalu to orilede america oda bebe o to se je pe folarin balogun yi kan na lo tun ti kokoro balekun nigba ti o fi di iseju mo kan ninu fagabaga ohun to sileko fun egbe bolu to rede america nigbati bolu ti egbe wa ko to di pe egbe bolu rede australia iyen cameron burgess to pada dari bolu ohun si akatara re ninu fese won se to fun america ni owo oke ninu diji ohun ka to wi ka to fo kikini ohun to di pe yo tun ma de na sori dada ohun na ni bi ko to di pe abala akoko o tenu bodo asajino desk loko wa lati egbe ti bolu bi ti wa bo so wa egbe bolu lowo yin omo odun mokanlelogun to rede ti america iyen freeman lu ore ofe to ni na lati to bolu ohun sawon opolopo ayewo na lo waye lori gu ohun ko to di pe won fe na oro jonas bi pe bolu ti freeman to gbo yin o bi pe yo duro gege bi eti won ka ni lo wa je bi ami ayo meji si odo ti ko to rede america ti fi china australia oro to da toki oni mo da iroyan n bade ni owo asale ana ama latara be na ninu fese won se won gbianju abi ko je pe kini ohun yo le si abi ki orede australia kan na dun kan le ninu fagbagaga na o wa je igba kokko ninu to orede america ti won bori ifese won se meji lera ninu dj ife agbaye looto lati odun 1930 tele ti waye be igba kokko lele mo se fi di e mule fun wa ta america ti won bori ifese won se meji lera lera o je ka america na kan wa ko orede mekiko kan lara won le to gba lejo dj lati ma bo si ipele ma ba ti na kokko ja se de ipele to kan nu dj to ba ro se lohun ori majumo ni aro e ni lowo odaji lowo egere mi ti ni oro loju fun egbe bolu to lere to kia o nitori pe ni papa sere ti san francisco abe ari to be to ni mi orede ti america o pada yiwa fun orede ti atokia ninu fese won se to gba koju orede poro gbaragwe to gbe lo tin fe kan si pe iko ti vincenzo montella lati orede ta lo to kosodi wi pe won fi orede paragwe won e se ategun ni sugbe bi fagabaga won se nbere okan lara won go to fe ya fefe julo ninu rije fe agbaye ti o ba ti so lo ti yaju ninu dj tori pe iseju ke iseju aya kerin o le ni ogota o ni won yin kini ohun lati jinajina agalasa matayas agbabolo rede ti paraguay lo yin kini ohun lati bi owo ese batati lo bi medogbon to se je pe taratara oju le ni bolu ohun lo se ile dodogun sile fun iko ti gbabolu ti turkey ti an sare lati wa ona ti won fi dagbese kan pada kamo nigbeyin gbeyin o re ofe tuyo fun o migwe ameron agbabolu nu kedu castle nigba kan ri to na gba forede paraguay to o se tan ni o mo se o si ti wa ri tan ni oju eyan gbodo ri bo ba si ase ma se ni tori pe omokunrin na ibi ti tin dobomu ti soro si ake egbe re ninu iko egbe bolu ti orilede turkey iyen metbudo o na ni awon to dari ayo gege bi ofin tutu ajo fifa se gbe kale leyin ti christiani to lana ninu de ti uefa champions league koju iko egbe agbabolu ti real madrid nibi ti a ti fi ohun lede fun vinicius junior ninu fagabaga ile to lewura ni saata lotein be ni agbon ni card pupa amo pelu card pupa na ise lasan oni ko ti orilede ti egbegbebolu turkey ni e pada se olopin ogbe e ko lo ja si fun won tori turkey won ti kun awon orilede ti a ti rin ajo ko nu dije dede ti an de oja sowo yiya opolopo awon olufe na lo buse kun lana pe so ti wa jo to na nu pa won lu america lo re se gbadun pelu egbebolu orilede won tori sowo sun e kun awon orilede paraguay orilede turkey e ti mo pe o ti ni nkan mi nu to ta yo bodo na fese gba eyan na ba won kedun ninu fagbaga tana gele bo se lo ninu agba pe fagbaga koko ti orilede turkey e ta gba pelu egbe agbebolu to rede australia be na lo ti seri na na nu fagabaga won e je ki n gbe mi mi na ki tun pada de ka ma tesiwaju lori ikonete ni pe sonu 32 fm 94.9 mo tun sun bo

0: ka be pada ka ti be bo si sori eleketa ninu dije o to lo lowo nibi ta ti ore Scotland ati Morocco to na gbe pere kana ba pa sere ti Boston ti to na rara won di order bi omayo ele to je ologbon lo nta ninu fagaga ohun ni amo ni gbeyin gbeyin e Ismail Saibari o tun da bebe ninu dije yi o pelu rubalu ti agba tori pe o na tun mi awon ele to je pe o tun fe ya bi ti eti galaza to ti gba ninu fesewose Paraguay ati orede Turkey ni ni iseju aya kokan le ni adorin o na lo mi awon fu iku egbe agbabolu ti orilede re won je ko di fesewose meji ti o ti mi awon bayi tori be lo se ko jo orede Brazil toro si fe ba ara agbabolu ni owo oro le tana ki yu ko do ba Scotland bayi na ti o ti ro wi pe boya fesewose la mo na fi ma working amo iko ti Steve Clark ti ko so di gbogbo gbona fe da tele na lati ma tun fi Scott McTominay kan ma ti se owaju lati lo ma ku awon ton be lobe lati mu ere wa amo lo pin gbe sa ami merin won be lowo orilede Morocco bayi as Scotland no se moreti ohun ti o sele nigba ti ba gba ifese wose to pari ni sorun amekelu ka won ti o sele laarin orilede Scotland ati Brazil to je po na pada de ni ana nigba to ko ibombo ni papa sere ti Philadelphia to ko bo egbe bolu orilede Haiti lo to na fe sapa bi to saya bi eyin amo leyin omi ayo kokko ti Brazil ti gba nu fese wose akoko won won yi ilu pada won ti samba bo lana Matheus Cunha o na ni rawo to tan nu dije on gege bo se je pe o tu igbe yin ko ti Haiti o tu eyin won ka porogodo ninu fe gaga iran lo wa ja si bayi forede Brazil tori pe o na ti ni ami merin o wa je pe nigbati wa gba ifese won se to pari ni sori o wa ti Scotland ni nigbati Morocco to no mo droden ti Haiti ti an ni laka lati fi se ohun lore ki a ma je ti awon sori bi te wa ba loni na ni ilu Austin pe ni papa sere ti energy ni bi ti ifagaga go to ti yo tu gbina ya laarin ko ti Netherlands at orede Sweden won gbe pere ki kana debi to lapere ni sori elekefa pelu ami meta ton be lowo Sweden bayi tori pe te bagbagbe ilukuru lo lu egbe bolu re Tunisia pelu amayo marun se eyo kan nu fe gaga won agboko amo te ba ran ti pe Netherlands bo se nleke ni an fale bo se nleke ni an fale to pada ja si omi ayo meji laarin Netherlands ati Japan ni ifese won se akoko ti won gba ni isori yen loni ibakan na ka ma won ti o sele laarin egbe bolu ti Netherlands ati Sweden na boya ya to de ba ti kaluku gba ni igbesi akoko re amo bo se je pe Mavis Depay e je se nuku lori e ka tun ma mu bo nigbata ba di agbo ti ba le soro lori e pelu ekurere atupale to nbe ni ya ti be pagbe asoju le adulawo mi orede Ivory Coast atawon ati Germany won tun gbe pere ki kana ni papa sere kan ni Toronto iyen ni oni na ba kan na iko Germany to ti gba lejo to si gba iye na ni igba merin ototo lo nda bebe lowo e mwa pe kukuraku le sewo pelu amayo meje se yoko ti won na bakan na ni oro tun ri fun iko ti ye pe bolu Ivory Coast na to na lori ofe nigbati ife gaga tenu bodo lo pelu ati Ecuador lati mi awon yokan dondo igba kokoko yi ti ko meji o pade ninu oloro sore na ti ko kira won kabo ni odun 2009 nibi ti Podolski ti da bebe to mi awon meji elekesi wa je adorun iseju nigbati ife se won se on tenu bodo do bi be ko iko to rede Portugal ni ba gbegba oroke ninu fe gaga ya so la pa awon karakata papa julo oro Messi Greenwood na so lowo bayo pe ninu kan to wa lori France ikan meji ototo ni le Gesi Arsenal ati Tottenham ni on sore lowo bayi pe ko ma pada bo nle amo feran agbabolu na ni fe si lati ma ri ninu kan na je nki wa daada eyo lolu fere daya lori kan ni 32 FM 94.9 abi bolala abi loruko mi sporty christian kin aku jobejo beta kan ojo bi eni pa rira wa lana sigbora wa lana awon be nu kulo
1: ben ridwan adekunle clever kin ka bo sore to
2: aji galado e na kin ka bo so etege
3: Islamiyo lajmo ko tsai ko temi e ka bo so ya ko tsai to no me

0: clever lima case ṣugbọn n ta ri lenu ṣe na na pe ni riri olonja ma ri dada e ri pe awon ite ti wa je pe oni spring anfani la lo ma je fun to ba ni papa ninu re daraya papa iroye re daraya loju kan ti e na ni tori ko le ronu fun en ti spring ti e ba ti ja lati se re ko ni dabi e to je pe spring ti e control e ri pe holiday ti do lapo lo si to lo cover match ni Canada ah fi be file tori typewriter me benu kunu case
1: ben
0: eh ta wa lo ni spring ti de pere bon eh typewriter obi ni wow
2: ewo tun ni
0: eh typewriter obi ni pere ke sanu alai ori ofe ni ti won mo form ever fi mic for say e gbedu sikini a dupe follow era baba gbo akwasiku yo lo pin alere e ti david leni
1: o ti david
0: mo wo na ifa iparo pele seke mo gbe fa gan le bayi mo lo wa na
1: ifa wa nu le
0: eruku so katia na koko to di pa bo si eni tori pe awon fe se won se odun la pa bi kan odun mi la wa pa bo mi ke ngbe ge mo tori awon to smo wa ni o dun la pa bi kan o joy la pa bo mi but come la tori fe se won se really America kama torawa mi o mo pe game yan roju fun rede America be yen ogbon atinu da ti Australia lo kojo rede Turkey o pay off sugbon lana boya won ba tutu loru e kojo America tori pe jijade tan jade si USA o para leyin odo folarin na lore tuti wa
1: be eh kan to ye tabi pe enikan lo pe ni ijeta abijo o do sa so pe o da pe eni ki Australia jade o ki ko nso Australia na so ni pa re ni pa to so pe o ki South Africa na ni pe kan jade sharing kan to sele ni pe se USA o da bi ewi pe teyan ba ko wole nti e ba fowo ra o ye te ma fowo ru yi o ye ko koyan loju o ni oro oluko ni won yi igba mi wa to je wi pe oluko ni le mo da ka wa gba bodu da bo a se factor pa wa gba bodu igba bodu foluko ni gba mi wa je pe oluko ni le da ka wa gba bodu mo da to a se pa oluko ni lara awon gba bodu pe ah o da oluko ni eleyi o da bi pe mo awon gba bodu den ko ni ko ni nkan to po igba mi wa okay e wo gba ti oluko ni philip low
0: jackie low
1: ni jamni gba yen ko so lorun na to fe pade jamni o da mo lara o da mo lara
0: 451
1: ko si nipa to ba ra won lamu tan jebe kan le o ra won things awon podoski nkan kan tan jebe kan le ori mo tan jebe o wa ni role meji nkan to ba o si ri pe oluko ni eleyi o mo bo se le lo awon guys yi iru fe iru eni nkan ti project ni o nse ko ni emi o so pe US o wo wo se mi fe na bi won gba fe o sugbon awon na won ni ipon won je ki effect gbo ile wa la wa won ri atileyan awon olulufe won gba won de ri ba won gba bo ni awon gba ah ngba ta oge gbogbo ba ti wa yiwo se ka mo wa le jade ninu sori ni ewu balogun bo se play ni si bayi ko se ndo mo igbogbo ya ru balogun o le gba ball ti o wu to bayi ninu ko yi
0: e ma tori pe radio n tanake lo ra o
1: emi o ro ke se wi pe tori ba ah le pe tori pe boya bo se nje ni ka so pe ki lo to na idile mu Chelsea
0: o se je Chelsea ni sample
2: o se le daruko
1: e ba mo omo lu e loni
0: e wa ye se boyin se ri
1: o iru o ko se o edil okay e mo ye ka pa o tra ke se work up ti ra James ni ke se work up ni ti ra James ni se bo de odi madi do di factual ko si kan ti o le sele na
0: be yan ba wo je si Chelsea lo ra parting gate Chelsea o gbe
1: wo ti kan na mo so se e ba mo awon to bowling kankan awon ga bi se ba mo mo se ba mo US ni won le fe ka na wo le be we at least o ke n to le mu ara awon gisin
0: olorun je wo kankan e tu je lala se odun to
1: o ti gbo so nkan to wa n temi ri nbe ni sugbon oluko ni project no yi ko ni nkan to po sugbon dede nkan to ni o wo pe at least asi daja awon ile lo asi le na awon ile so Australia emi o ro pe kankan be tele se no bolo lo no bolo la fese gba pa won okunrin na o je mi loju ya pa so ro pe abe we lodo ni si ha mo le yonda ti won abi ipele ta won obirin sugbon won o je mi loju ko si nkankan ti won ni lana ibe ba lo ri opan na yen to le fi stop USA
0: up club yi ni sori ni si talk it ja lo
1: ni sori USA
0: fise so montella o de ni fe lose last match
1: yes
0: tori Italian import ni o ti lose first two matches ko si n to buru ko je pe ko pari lai si 3 points me yen kan chi ona bi ona coach tunisia kila fa ni pa gba import o wa sibe yen o le da ba ni world cup first match lost, second match the same thing, third match definitely e to ba koju it in last match yen si ko ma to Turkey ko ma reti wala last match Turkey sin a je against America
1: a USA nisi bayi nisi a mo wo ayo laarin Australia ati Paraguay to jo 33 points sugbon kankan to member ni pe Australia nisi ohun o je ko je go ohun je gbese go Paraguay je gbese nti e ohun lo fa to pa je po eleketa ibi to bara re nisi bayi pelu to bele nisi dandan ni la fe nikan na meje tan ba fe ko rorun dada kon ri bi pe ni ko buri ara won
0: yen
1: ndi bo so Australia Paraguay
0: okay.
1: Ni ba ta o mi nisi kini eseese o ye for Australia ko je to je ba tu ni wa lo ni sori sori yen go ti Paraguay ti concede o ti po lo fa to fi wa be ami meta meta ni ojo ni nisi bayi pelu to bele nisi mi ro pe nkan kan be fun Paraguay yi to le ma je ko le bori Australia ko si nkan kan to be fun se ni gbo sori e sori to ya en to ya mi le ju ni Turkey emi o mo kan to sele si won awa mo kan to se le bi pe Paraguay ta ti gbo a a ko ye ke mo le je Paraguay le wa je Paraguay ti mo je Paraguay ti so boya kankan sele si won le to fa ta wa dagura gangan yen ta mi le perform to ba popolopo yen se foju wo won to abi ka so ko nkan mi nbe ta wa o foju wo ni abi be sugbo pelu kan to mele bayi ni si mo si fe tip Paraguay yi ahead Australia to la won ti mo ta n wa boko a gbodo concede e je ka bori ni Australia ne de Australia oni nkan to le bi deru popolopo awon iko ninu sori so emi ro ko pelu nkan ti Turkey se to bi lo go ra won ti Paraguay fi mu won sowo yi ah mo fe le farasi Paraguay
0: oga o ojo re bi ana yi ta ba ji obeje tan ninu potu asimawu mama eleko nipa gun ta ba jo beje tan to ba je ki se potu ni koko to ba je alabo ni awon abo sayo ne mo pin gba abo ayo to mo ri n ba ti wa du pon bele keke mama oni elewo nunu yin mbo abo clever mbo abo iyai ah mo fe ka tu ti apa bi wa iwo to nsele I sori ile ti ri sin ani ani o si ko si to oko to ba fi America me America ti lo but Paraguay ati Australia sin game to show ro predict ni
3: ben
0: tori en ti won ti yo eyo kan ninu egun e fan re to si to ja poro beyen koju Turkey bo se je pe akole oni ta se ni Turkey gba ball koju Australia to je pe ah ball o ki se mathematics Turkey ti na Australia ti na Turkey ko
3: ben
0: amount wi pe Australia tun na Paraguay bo kila ti ma so nipa omo to ise amiran ni yoro lo fi ndo obenu to fi lo gba credit card lai se kini
3: mo ko fi to ti wa letele na ni won de ti so in teyan ba mo o sa gba teyan mo bo de si wa wa bayi pe won ti ofin yen ti wa le boya awon agba bolu koko ti wa understand ofin yen te pa awon mi na re won je pe ohun do be ah o le ti gba pe boya ko nko iyen o de ti yato o ti yato si ti tele ati pe wo kan to ba ni boya o kan dive to n pe pk o su le pada gba card gan pelu e to o yato si boya nkan te tin gbe bo lai ninu ko yin abi nkankan pelu ni sori in ti mo le oko lo ya mi len to gba na ni ifese won si akoko nigba ta pri ipo ke orile di australia ti toki la won yan fi be nigba ti ma de ifese won se ton mi awon merin iyen gaga lo ko ya mi lenu yo po da pe australia yo ni lo ade mo bi awon paraguay na se ma gba ball paraguay lele yi awon edi won need events mo de ere ige itogi to pada jawe oluboyi ko jo orile de toki me e lo ran eyo kan pere na ni mo se wa pe ifese won se la de australia ati paraguay o so ro pidi sugbon je ka wo bi australia yen na se gba bo Australia no go for she want to pe kini e won ja ju se to ba pa won ni USA de pada pa won bo be mi se bo mi be mi nkan tun mo fe epo sele ni sugbon third game yen leleyi ko se nto bye orilede Australia lo nbe ni ipo keji mo de pe orilede Australia yen mi se ipo ni kankan se ninu ifese won se yi emi se ipo ni nkan se ninu ifese won se lo to ki eni gbogbo wa lati ko at least yo ti o ba se keji yo se ipo keta lo ti di pe amirele baba o ti lole ebi ni seri ni o tu digba mi ojo re ni bo be mi se la yo le di Australia yen ati Paraguay ma si fi sodo Australia ju Paraguay lo
0: all right o di igba na na o kan to fo mo ba fo sun eh yawu presenter e ka so
3: ah e pele
0: e yo se wa na
3: o ka ba e ku
0: ko de soro abi awon idawo ilele
3: ani eguze egu epele
0: ele
3: ele su
0: ya ya u presenter
4: atokun
0: ibi ti abade pelu sorry because as you ma two game mu kakan logbo chassis kaluku ni ibi ta abade ni pelu orilede Paraguay nisin opo yen le so wi pe red card ton gba ko ni ipa lori ifese won se awon ati Turkey mo le wo ni wo wi pe en to ti subo ni kankan to nberu mo ni yoro Paraguay but Turkey wa under pressure pe se match ya lo bi first match se lo ni any bad wo last edda ti toki kan se la e wo boyen Allah I won't cry
4: o go dun ko to
0: sa gba ball to ni sugbon eh akole ko ni ta se now minus Miguel Amiron from Paraguay se o ma da ba kan na ko ju egbe egbe ball orilede Australia abi kin pride tele ni orilede Paraguay ti ru Amiron mi fi ko nbe e si so ti e se han die lana
4: emi pe iko meji iko Australia ati iko Paraguay iko mi
0: ana mo ko idaji mo ni
4: eh idaji pe mi pe ko release much difference laarin awon mejeji iko kon gbe won ju kon lo orilede Australia se bi ata baye bo se koju iko America na won ri America gege bi egbe won wi pe awon le gbe sumo won fo won foju di won bi bo se ara mo won se bi bo se koju iko Turkey nkan to ko yaje won lana ni emi de pe won really ni atama player kan kan to pe a le talk as pe a eni o se chanko chanko gugu won ko jo play normal bon won ni ani iko Paraguay loto loto o ma miss Miguel Amiron sugbon tournament na ko se bi o ti gba nkan to special na lati gba ti DJ ti bere so emi ri pe iko Australia awon si ni edge ju iko Paraguay lo nitori defense line won ya ni iko Paraguay won da defensively loto lodo won consider na sugbon emi ri pe record yen gan o wa la nkan to eleto fun lagbara lati le tun le di le mu dada and emi ma ri iko to ki bi pe won je iko to ki won lucky and one then issue ni won waju won I atabata to eleto won lo yi eh ko fun won ni result eleto fe won then ni good backup fun emi ri pe o wa na nkan to ye pe won lucky go score bi awon provide anfani abi won gba are awon ball late keeper won yo lana sugbon emi ri pe iko Turkey won lucky agba waju ele lo se oko fan fun lana lati le male mi awon ni daji ja lati la male mi awon so emi pe iko Australia won si ma si fe seju iko Paraguay lo worst to wale bi wa jade nuni je ni pe pe ko won gba draw
0: all right clever
1: sir
0: ka wa pa bi na mo fe ka pada si ife se won se Brazil yen group yen tin clear lo Brazil si ni e de yen male na
1: okay
0: group yen Brazil o ti wa ni 4 points
1: ben
0: Morocco ti wa ni 4 points
1: o ti se 4
0: Scotland 3 point. Ile kun beyan nikan lo mu lowo Haiti. Ah, bo mo ti rele. Last match Scotland is against Brazil ni. Eja wo chance won.
1: Eh, ohun ti mo roye nibe ni wi pe seri ninu ipin yi, o fe je pin to je pe o le die fun enikeni lati le so ibi ten to le bo sita yato si pe boya awon mejeji to kokko je pe won ti ni 4 point. O wa ku sori wi pe lápèjúwe nísìn ẹjẹ ká wo ìfigabága tó tí Morocco gbà kan yóò gbà kò ju Haiti Haiti báyìí nísìn yìí wọ́n ṣe dáadáa torí gbogbo àwọn èèyàn ló ti sọ pé bí wọ́n ṣe rìn náà rí wọ́n sì bójú wa jẹ́ bá ti sọ pé wọ́n ṣe rìn náà wọ́n sì rìn wọ́n ṣe dáadáa lọ́dọ̀ tèmi so a ti mọ̀ wípé àwọn eléyìí kò sí nǹkan tó fẹ́ wá ṣe ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tó pọ̀ ló fà tí irú wọn tán fi lè fi meet up wọ́n dẹ̀ gbọ́n ni wọ́n dàbí àwọn dọ̀gẹ̀dẹ̀ lu náà kan tí wọ́n pọ̀ tí wọ́n tún lè rí nǹkan ṣe
0: àwọn wo túnú
1: so pẹ̀lú nǹkan tó ń bẹ́lẹ̀ nísìn Haiti ti wọ́n ti yẹ̀ ń bẹ̀ anybody tó bá fẹ́ play Haiti báyìí nísìn wọ́n kò fà ni Morocco dẹ̀ play ẹ̀ àbí ṣé ká wá gbà gbé ikọ̀ tí gbogbo èèyàn ti nà pa tán Morocco nà tí ni ṣé ká gbà gbé Morocco nà tí nígbà tó jẹ́ pé
0: ká ṣe 7 points sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn
1: kò kìí ṣe ẹyọ bí o ibu kó wá burú tán pátápátá gan yóò rí 1-0 àbí kó rí 1 point kálá ìtí ò fẹ́ lọ lé lọ́wọ́ òfo ẹyọ
0: clever tinubu bí america tán kọ́ tán sọ pé òun ò quarantine ṣàìbárì kan tó lọ gbé ńlẹ̀.

0: mole so be kini e wa wo ti ti to fi gba eyo kan to fi gba meji ko mo le so be
1: what information ni
0: eh iro ngba ti o ba ti bu won
1: eh li Cote d'Ivoire to sese de yen kan si sanje yen play
0: se yen iyan o ti le play bayi
1: ko ti le play
0: so pelu nkan to bele ni si nti sabari kan ni lati se ni pe komo baya omo iran gangan soro komo salama si won ko ti joko je komo to pe enikan
1: omo ya bless is la
0: komo be ni gangan soro ko se suru tori to ba tun lo wo chat e to lo gbe jade gbe o ti ba boya mediterami ni o abe nikan lo ti ba kirun ri abi o ti ba soro ri wahala mi tun le de kan ni bo se wo yen o ibirun gbon re o kini kan be
1: ta ma jojo lara fan ko
0: o ani o to ba ti jo pari ise to da mo po yi gbogbo to ba fe jo mo fa kan jo lo mo fa leyin se wa ri nkan kan wa ti opolo mo so lana awon eyan boya oto le ti si awon elomi fi gbo mi de ki e gbe gba ti mo so wi pe e wo lu ko ni under 20 moroko ta fun ise
1: o wa bi
0: e je ka wo igba to gba ise boya lo ti ju osu meji lo to gba ise si woko ti o bere
1: match lo gba ise
0: ma eyin ne ba wo o wa bere ise ni bi to ti leju as in ni bi to ti leju
1: the
0: world cup ti o de gba wo ke de se yuko boya o ni assistant wa lead o kese ko boya o tu apola won guys ele o o sise under 20 won wa lo mu lati cadet yen pe wa sise senior team mo ko wa lo ni chess cup wa ko wa lo si world cup ni bi iko to je bi ogoro ju nwo won ta ti mo nkan ti won le se ni ladura wo re di pe ko se egun meji bi eyin lori o ya wa ko won lo be o de wa play ko ju the most strongest football nation here Brazil o wa mu won so wo de bi pe awon mejeji be jo para won be
1: ah these people are claiming their job
0: who
1: sulu they are claiming their job
0: so o wa bu won so wo o wa jo ta wa wan okay yen wa be o tu wa mu Scotland lo wo at least Scotland is mo wo yi yo si wan first 30 ni world o tu wa play won o tu wa na won e ta bu ibi tu wa lati wa de na ti mo so fa we tan so yuke ko ye din mo robi yo gba won oluko ni mi o je ka robi se ni kankan ti won gbe chefu se bi excuse dan so ni pe won ti baje kan to gbe fun finidi ngba bi ni di lo awon kan ti tun gbe fun won tun ti baje se okay ki la fe so fe le bayi ibi tele ti gba se yi injeru po to gbe Nigeria lo wa ni rupo yi to de gba se lowo enikan ti won lo men nikan wa lo under 17 tabi lo under 20 de gbe chefu se ko ni mo so fun pe asiko to gbe ohun ore yan pe awon raye se gbaradi enikan gbe si bimi nu won ni camp enikan gbe so fe mi enikan jakanga mo ri mo se fe jo to mo ro ni now se fe jo buruku ti won mo ro ni ye
1: e mo pada be e ja ma yo ni gbo to ni ma mu yan
0: se
1: ogodo
0: like ko se wipe se ri nkan to ba jo la fi nwe hun se be okay se gbejo keke lenu oluko ni moroko so awa wi kankan njo to si gba se
1: talk no dey drum
0: so won to ba ko se wipe ko mo se o ni won pe ni pe ko mo se ko le mo se se o gbodo ma won nkan to ro mo ise re ti o bi rorun fo okay ni bi bayi ni si ezo kan pe o ye kan ti se ki studio man ni ja se nkan bayi o nitori pe eyan mo nkan ti ona ti ma gba sise mi ti o bi ro mi lorun se fe ko mo mo se ni so emi kan fe so pe in ti mo fe fa yo nbe ni pe to ba ja wa la wa ni rupo ni no position yi nja le rolu ko ni nkan ta gbe ti o se ru nkan bayi
1: o di gba na na ani afẹ
0: so ka bole ni abi be se ni moroko yi na won se daada loju temi IT won na ko so bo to fe dasi
1: bam
0: emi o ban kankan to fe sele nbe
1: in bo lodo yin
0: sugbon
1: okay
0: efule sugbon oro Brazil at Scotland ni kan ni wahala ti wa
1: ibe
0: ni wahala ti wa ka wa gba igbo wa buruku tan na se Scotland ka gba igbo yo wa ni Brazil ko le rorun be
1: bo lodo fe se gba eja adria
0: ko le lo be
1: a tu ti o tora won
0: bi group yo se jade leleyi
1: Brazil followed by Morocco
0: yo se jade nu
1: Esta kilopa to ti kadi igboro ma dai kodi. She Kia Republic wants to collect South Africa job.
2: Any
1: parliamentary. Ili do. Obe collect job we ni. Ore pe won sere gbagbe. People in Jersey what about Australia oju omi le kan jo wa. Iya wa ko lo yari yipe. Emi mi oni bo loju yin. Lori iya wa le yin je. Jerike ye ka san e ku fe wa. Now, e je ka se agbeyewo mi. Brazil odogun odode against Morocco mo believe pe ti Morocco ba ni flank to ba tu se ju be lo o se se ko je pe won ti na bo Brazil lara tori ti troopers yen se jade alubarika sabari yen o la le kan ni nine o la le kan but koju Haiti plus 3 goals ni Brazil ri ko jade nbe yen boya ka wo ni wo pe Brazil ti ji omo buruku to mo se kini e fun dola pa kun wa I just go.

0: Morocco ti gbona ju Scotland lo to pe Morocco yen lele won o lawon ona orilede Brazil lo ta de tun le ri pe boya bi nkan to lu ko ni koko to ni jo yen to pe ngba tun won gbe bi iru awon kun yan wole o na la tun pe iko orilede Brazil won tun gbian je won pe oke boya tun a tun e tun le ri bi awon kan mi si leyin gba ti Vinicius Junior to hun mi awon sugbon be mi se wa pe ko jo orilede Scotland lele ko mo pada lo dabi orilede ko mo da pada lo dabi orilede Morocco ko se mi si so ngba yen pe ngba ta fi di mo ni pe Morocco le mi ko ma si pa koko jade pe Brazil o de se po keji in te mi de wo lo kan niyan to pe Scotland na re awon na fe fra one chance in ta won na gba kuna ko ti ba di ju pe boya kini lo e boya awon tan ba wa lo ki o don le ba top place jade ipe ta won na te fi le make it nkan ti mo fe pe ifese won se yen o ma le 3 points na de le ninu group to je pe yes awon to wa ni pe olori ni pa koko gan 4 points na la awon na ni mo fi pe yes yen na o tun ma fa awon na ni moral boost ta po ke awon na si le se sugbon Brazil re lo ta si le ni won tan na sugbon se ko ju orilede Haiti emi o to ba je bi Morocco na la na ni si mo le ni yes won tan na ba orilede ko ju orilede Haiti cos ka won yen to wa gan ohun la tin so pe orilede Haiti won kan fe fa fun won ko points ni o si pe ki won fe wa fun won ko points cos first match yen ngba tan ba ma gba third match yen first match yen ni o ma pada orilede Brazil to ba je pe yes won o mu se won lo to luko ni na de le mu be lo po luko ni na se mistake ba to pe awon agba ball to ye ko fi le ni arin 45 na tin da yo bi ka yo bi iru Casemiro to yo ko yen pe e baba nkan ti sonu lara yin o yo ya e de jade ko lo wi papa so anything like that but me se ri o tan ba mo tan se ba emi si pe Morocco emi si po ma jade
1: ko Morocco lo soro iya wa kalukula abokiti e bi so an ko ni temi kalukula labokiti e bi mbola so pe dola pon labokiti mi o ti wa lo Canada bayi abokiti kun le ni e je bi ko bi kan best footballer to jade lati Haiti ki loruko e
0: ki loruko e
1: mo bere na ni ma team mo ni
2: I'll be glad when I get inside the house. Drop my keys. What's this bright light? My God, they must gonna rob me. But these people with the money, they're gonna rob me. I'm gonna take off my wallet to make sure they just get the money and nothing else. Oh, shit, wait. That's the police. I feel so much better. I will show them I have my ID so they know I am good people.
3: That's perfect, you hokey.

0: Tori ati ba mo best footballer Haiti ni mo bo sayin yen sin. Yawa. Best footballer Haiti nu.
1: Wyclef
0: Jean yen. Best footballer won nu, best product o ti le jade. Nkan to too appreciable nbe yen to ba lo prison Haiti nu adun. Me. Haiti Cuba, I want prison.
1: Ti Cuba flashe.
0: Eyan toro ku.
1: Ni prison bugbu won gan wule wa last time we le.
0: E to wa prison loju aye ta tun wa ti me we mo ru e. Adanda na po ti be dan re du me. Ha. Pa gungo go do ri ru e. Adupe Olorun. E ja ke. E ka so. Okay, e ja ka te. Ah, se Yahoo presenter eni kan me. Bo se ba tura kan sango ta ma sa fun e ma tura kan bi bayi na. Ah, ki lo. On sa fun yin sango awon ye pa n boys o mo yin ni. Ah. Ah, se a se le gba ju le yin ni. Ah, mo lo boli badan ri na won. Ki lo njele.
2: On sa wa sango. On sa
1: wa. Mo te mo din sa.
0: Akata ni ah, awa wo tan. Yes, chara wa lori ta mu ba yen ka to. That is waju. E je ka bo si ipele ti bo mi ngba yen. E ka se life afibo. E je ka se le. Ah, nbo. Ki na ni e ko yen na? Mo go update yen. Ah, ba wa si governors. E ja ya lodo won na titi ni yen. Messi good for Arsenal at Tottenham Hotspur.
1: Messi good.
0: Odo e je lo sodo Liverpool da yo ni. Messi good Tottenham Hotspur. Arsenal won be jin boju wa gba ball yi. Ah, yato si pe yo wulo fe nikan. Se goodbye ni.
2: Eh lori oro to nkun lori Messi good pe nipa pe o na yawo e nigba kan ti ko to de po ko nko Manchester United to lo si ge
0: o. Pe won lo na yawo e. E won ah. Awon player ma you man se be.
2: So emi pe kini.
0: Ela ti Cantona.
2: Ebe
0: ni. Ke se Cantona be bijo.
2: Cantona Manchester United from France.
1: So ni man goro.
2: So emi pe se kini se ko ni fa lobo lobo.
0: Cantona lo World Cup lodun yi. Ile da ori e won di pe.
2: Pe se kini se ko ni fa lobo lobo fun awon ikan to fe gbe cause gbogbo ala mo bi enu se ma nkun to ba ti pe o se dada bayi lo ma so pe lo ma ma ran leti nkan to ti se and awon iko obirin ma yin gba enu won awon ni won fe ko duro sinu iko ma iko so pe ko won fi ta. Se awon iko obirin iko to ti ama ti Arsenal ma sha na so ma gbo ra pe ki ru afa gba ball yen ko ma bo ninu iko won. Ko ye ko bi a ma se ki wo do da bi ko se goodbye fun won sugbon mi fi pe to ba te ma lo so iko kan mi pe iko to ti am ni o ti le ri ballu gba because iko Arsenal ibe ti kun aye saka lo ngba
0: won so pe Trossard n lo
2: abi so ma se o ma
0: se enu ku Martinelli na
2: Greenwood damo lo to lo le gbese meji sugbon apa otun Messi Greenwood ti ma play ball titi abi to ko ma fe ma fi si San Stadium na ko de possible
0: Jesus n lo
2: avati wa nbe ko le bench Messi Greenwood won se agba ballu ton ma gbe lati ma ma joko o gbudo ma start so mi pe iko Tottenham ni afanet ti bright ju sugbon issue to wa lori Messi Greenwood le mi ko ma fe fa problem fun lati da ko mo iko nu meji sugbon to ba ye pe alakoso awon iko won fe gbe mi pe iko Tottenham won fe ran lorun lati le ri ballu gbarada
0: baba ogbon atoko omo tan so nipa re awon obirin na gbariwo de lori ti ala won o fe
1: islamia
0: ma wa lajaro mo kainde keron bi e ka so ma iya yen soro kan fun mi lodun ko wa like ko le ko memory mi laye njo tinu ba ti bi ma fe si wa fo so berin bayi ma funra mi ogbeni o je yin le o je yin le o ye godin si o bi ma mu osowo oro yan ti loju no bi bayi size o ke se mo su apa o ka ma soro ton lori radio olodum je yan bowo ma fe soro tan ma ni krista eyin o eyin o se bi awon yoku yen like o mi ni a omo tin bend here ni clever clever clever clever sa mo mu ro kan bo now se awon obirin Manchester United ti won fe ri okunrin to fe ri Messi Greenwood won ki somo England
1: amo legacy ponu
0: omo legacy ponu won se gbogbo won lati won gbogbo won ngbe ni Manchester City
1: no kon se gbogbo
0: ti Messi Greenwood wa power si North London boya ni Nottingham ni o abi ni Arsenal ni so tumo si pe awon people o tun ni slow refit
1: se ri ohun eyo kan to wa nbe ni pe leyin gba ti wa la de dada ba Greenwood e o ri wi pe iyawo re to so wi pe o na n pa o fe fagidi ba on lajo se po nkan kan a pa ti o tun ri gbo gbo dabi epo ti gun kebo ya otuti bimo fun ti atijo parija sugbon ileke to ti ja nigba ta ka
0: alore ibu o wa bi na
1: ko pada pe mo ko pada pe mo iwo lo so wi pe nise lo lu o fe nu re gba ogiri o wa abuse kini gangan kan won ba gbogbo se tan lowo re tan o ro na ba yo tori ta ba wo potential ti greenwood n ba bo n gba yen okan gbogi lara won kan to je pe
0: o le tun ti pick pada
1: to ye ko kan lo mo fi ta won alatako ni ti e kan bi won ta won alatako ni gba to ku mo to wa n se yen wo na e mo pe ru iwo kan je so yi o wa nigba ti o da bi e wi pe iko to ti lo se atipo nigba yen won fe gbe koda iko je ta fe nigba yen gan re mo gan so gbe won o pada gbe won o fi won le je ko lo ka mo yan to je pa won olulufe so gbe ah se mo arabkunrin yi ni o resist ni o kini gangan kan won nilu lati fi kale ko mo ba ti lo sugbon kan ti mo kan roye ni pe ni mo ba gba ti yawo re ti pada jade nigba yen gbe ah ohun ko se be lo se ri o kini gangan kan sugbon to gun ba je lo ogun je ba ni ti to gba lo o se yen ko mo gba bo mo ngba oge oni se so wi pe ko se nkan kan fun omo kini gangan kan career to ti wa baje nko
0: nkan ti mi te so ni pe o bo lowo awon arabi to pada si England
1: because ni ko bo lowo won okay oruko ti won ti npe so wa le kuro lara e ni okay e je kin se apeju kan fun yin beyan ba daran kan nisin bayi tan ba do gbe oke oran to da yi o inu ko sanwo itana 10000 tabi ko lo sewon to ba ti sanwo yen na o ti lo si be o ko re ti wa nbe pe ko soro lori e mo fun option meji ni o ti se o yato si pe won kiri are pe labajo daran o sanwo
0: ex convict ni
1: eh eh to ko soro kankan lori e oloju e to le jasi lu kan iwo to ba rin be o le ma jasi so pelu nkan to wa sele bayi nisin ibi ti good borrow e de to ba disi be yen o se se ki awon olulufe tabi awon to ba ja gba bọọlu ti won ni obirin nu won yi o se kan pada mo foju onila bi na wo pe eni te fe gba yi kun se nde ke mo pe so pata ba ni ka wu a usra o ni ayo to po to le help awon mejeji sugbon lodo ti temi ko si don wa
0: lo sa o fe ka pray fun won.
3: Hi, this will be your last chance to fix and settle your overdue loan on Flexi. Don't ignoring our calls and messages. We don't tolerate these kinds of actions. Make a move to avoid we have bad record here. No response and no payment.
0: If only we were to lady, we might call you this one.
1: Kini a so fun se le
0: ah ba ba le mi follow
1: eh ti
4: number studio ya bo
0: ke se mi
1: ba fun lele ko se ya bo kan
0: ko ye wole ni ke so do wa ke se ko wa o wole ni emi ko won to ba ni kin pray fun won ni
1: hello ma
0: abi ati ko bi de site o ti go se ah, awon weekend ma Saturday mo du e sha ni kankan ni sha. A tu ri ni.
1: O tutu enu je meta ipo. E wu ri lotun lo si.
0: Ah, le no. Ferrari kilo mo.
4: Wala.
0: Alaja. Eh tori ba won gender keji o ba dajo ni isi. Wa na ti mu.
4: Awon gender keji.
0: Obinrin to emi o tuko jaye mi o. Mo ju aye mi je ni. Emi o ti e ko. Gbogbo enu mi idi micro e ma fi mu mi fun kankan e da ku oro yo ni loju e bu se la ke to ti fun yan lowo je mo di ejo ipo lele ba gbogi mi si
1: ani opo mi o pop machine ti ka
0: ala ji o si tap lodo won ni so iyawa oro si ri bo si lo ori ni si you see awon eyan kan te pe ko si ru iwo si tele fi lo won to ma ni effect awon bi baloteli teyan ba lori hun yi o n bude go costa lori field so ri eni o exist ala won giran e da beyen but for a gentle guy like Mason Greenwood to se n pada bo se ko ti lo Spain beyen
1: o ti se ni Spain na lo ti se igba o to lo si France
0: yeah mo ti o play yeah mo ti rati Marcelo lo play sin se ko maintain champion beyen abi ko wo bi to ba tun da ni Spain or ko ma bo ni England o ku tin play for Jamaica I think o tin play for Jamaica so kilo tun ba mo ni England o fe play football
5: I offer play football, but me o nda card me and me ni advice ko lo so yi o ni le England mi ni advice ko lo to pe beyen won ti ko patapata won de ma ni bi yen pe ti omo ba se kini o te ba fi owo ba ke fi to ske fi famura ni sugbon be ko ko yi be ni orilede England to pe nu ko Manchester United lele yi en to je po mo yin ni tele tele laipayan laipayan
0: iyawo mi lo le so pe ko sele
5: ohun lo so nkan ki se pe boya won fi loto to bin eyan ba fe sugbon yan na won ma so pe oke enikan lo fe sun kan won ni so bi gba pe awo e pe and then ni be re awon obirin fe lagbara jokunrin lo okun to ba de ti fo to ti fira re le fo obirin e je ka obi Ronaldo ni eni eleni o ti bi awon bi merin o
0: ti
5: so ke fe si ni ke fe ke fi yun to o ba fi mi le loni gbogbo o property mi kan ba ko ni dodo e e de tu ro bi ti le adulawo ti wa ina ni akimi omo gbolomo awon to ti ko we ko lare
0: breaking news o gbogbo be yan ti declare saibari o
5: I want to see you. To pe kini e won o foju re wo boya ni ti tokun ni boya ni bi to gbin be re kan na re ninu idi ninu ile England na re won o pe mo cause ti o wa nbe ko si me England si nje England won de nse dada ko le leyin bo si wa wa lele lo to o make impact ninu re ta fi gba to lo sibe re o mi awon fun won se bo na lo le re ni Olympic Marseille na na fi pada gbe to na to nde fi lo be bo si wa wa bayi ni ibi to wa yen na le mi fe so tabi ko pada mo ile de Spain sugbon kan to njo mo England o ma mu obi to de so ti o ti so ti e bayi na o de ti fi se ninu suta to nkan mi ma wa pe to ba mo pe oro to ba ma so yi o ma ku be nikan bo ma fi bateni kan je ma wule so to bu ka tabi ko wule ma wule se to pe ngba ti yan ba pada wa lo so abi lo wa pada so sori ko si bi o se eyan yan jo wa po loni bayi ko ya po oro kan to ni so lo ti ba ye enu je ba lo ye bo lo se fe da ni be mo ko le da be mo na to pe nkan to ni so ba oro te yan ba so bayi ko se ko mo ko se in position to je ko ti affect career olohun gan lo like afani to olohun tun fun o lo je pe yes o si tun fi gba ball tawon yan tun fi pe nkan si wa lara gba ball yi to ba pe lohun de pe yes o ti lo be na ni ti o si nkankan mo ke asia ti edmond da ko pe okay o enikan wa to si nje mesin greenwood mo bo bo se ngba to se to en to ti fe sukan tele o de pada lu won o je bi mo sugbon ni le england won o le gba mo to pe o gba ball bayi nisin le lai se nkankan won bu e won se gbogbo e so payan ni
0: to ba je pe ni nigeria ni won ise esu ni
5: sugbon lohun yen nkan si nkan obi de tun lagba ajokunrin lo nbe yen obi lagba to ba ti so kan bayi pe kini kan as number 1 number 1 din gan wo gan o e mo ya to je pe yes won jo je boya boyfriend girlfriend na jo se to ti fe suko obi lo fe come out lo fe come out ju okunrin lo okunrin re yo pada tun fowo re yo pada tun se
0: sa esun ya wa baba mo
1: sa
0: atasa atasa atasa ninu ogbon solomon ni atogbon ronaldo we ki mo fi toro bayi ta fe be lohun
5: ogbon ronaldo ni o
0: Ronaldo.
1: I'm going to go to the house.
0: Iyawo bi sewon de
1: pe ni o fe le mo ibole mo ti de
0: e mo kan Sulaiman nu
1: e mo kan bi alaga wura do ba gidi fe nko
0: bi lati fa ju ki o gboju lo
1: o ba gidi fe ibe ni wahala ti de odo e ni wahala emi o so pe ke mo tun mo biro sugbon kan de mo kan mo ni wi pe Samson do pekun obi lohun le mo o ni yojo to bi e
0: ani ma so jura won lo
1: o je pekun to be ni ekun ya obi lohun le mo o ni nkan to ju e ri se ri ibi to ba ko si yan ni ba se so yi n telomi n je tokun mi n je ni so obi lo gbe debe to fun ni link je pe ko expect pe o le debe adawo telomi si n ba yi obi lo sun be ti o le ku nbe adu agan adu agan o le gba ibi ta dawo yen le de so ibi to okunrin yan yen le mo obirin yan le mo
0: sugba mi be ka ye ko ninu sport ni o fun obirin lati gba pe mo ju wole lati ma je baby mama for a person of Ronaldo's class o tumo si pe love gan kokoro n saaju ninu relationship ki lo wa la ka je ni o fe bi officially his ma ja ya omo o si down won mo ti pe merin
1: o ti
0: pe won ti pabeji be
1: e ma gbo
0: ara o ma yin
1: o gbo into kokoro fiji nti a le ije fi mule ni pe ko le di Ronaldo ti bimo si waju ko to di pe o fe yen gan ko to di pe o fe to bimo merin ti o gbe yan ma to bi yen o de ti lawon omo
0: Rodriguez
1: e na o ti ni platform
0: to ti fun yonge to ngegan ba nda lo nisin won gbe eke fun to san autograph iye gegan ti to loto ko si even ti ba se po obirin ato korin ka sare ya sibe obirin o le duro ti o la se ko bi o ti gbo onu gbe nkan kan fe da la
6: eh excuse me
0: ko si obirin kankan to le duro
6: ya yo tell me mi fe ko yan jade mo ni ah e mo bale ejoje

0: Oni bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tan lorun. Lori basepo yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kon tun ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ranse sa ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
1: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adewon ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.
2: Ase ju ni ka gbe radio mi. 32 FM ti wa oke.
3: Owe owe owe owe owe owe owe owe owe owe
4: ara ni akiyin pe kabo lati joja 32 FM 94.9 ko ni aderin po sonu ka ma tenu bo lo were were be yen fen ti o ba menu e dada 32 FM fe yin e Laughter House Okitete Premier Mokola Nibadan nibe lati nda keke luke ni Santiago Bernabeu awon buildings okojosi to ba ti yen ten sin lo ta so pe eje sin dele ma wo ati fe de be e fe pada lero na eyin go ke wo step e omi ogin be laarin e de won nu ko fe ke mo bo se n lo nu sugar e wi ta wa pa meet mommy mi ni e mo ro pole kan
5: e wo oro se lori oro ti Chelsea
4: beyan mu chen
5: okay ba mu chen seri nkan to kon iwa nbe ni wi pe emi so fun yan mo de n fi de mu le pe inu ko je wi pe boya awon fe gbe ma olize tori te ba lo ri wo oju opo ti alaworan ti olize iyen ti Instagram e gbogbo picture ata awon nkan to je awon short video to upload si me to wa lori page gbogbo e lo ti yo po ko si nkan kan to jo mo ti ba mu se abi tele ko kankan mo o kan ara fi boya picture AI ni o boya awon na de ni o ra ko yin si be bayi onikan lo wa nbe eyan kan niyan to so si pe nijo ti Madrid tan ti pe Konate bayi lo ran ti se bakan bakan Madrid oni pio kokan ma shake even ko je captain team to wa ko si nkan tori ko je be okan re yo mo fini
6: odun ti won gbero be yin na gbe mi
5: okan re yo mo fini so emi wo pe pelu irufe ru ele bayi ti o ba ti wa je olize na ma gbe o se se ko jari king be se man striker tan ni last ati be bawo ti le lomi ari kan na de ele opolopo nkan to fe gba o ti gba die me yen ko lo bi okukun ni Madrid lo ku Madrid ti le nominate nko boya yo se number 2 abi yo se number 1 ko do ba ma mu se yen ko ni gba ko ja bonusiga ti o mo gba
6: trade
5: ti o mo gba na lo ti gba
6: yen o se ki egusi
5: so emi ro yi pe pelu bi nkan se nlo bayi nsin ba mo se lo lati mura dada kan fowo gidi kan bi lori awon guys yen to ba fe yo dana mi jiji kan yen bi be ko won le lo lalani ojo ni ro won lorun so Madrid koja team ti o pio ti so gbo boya bakan bakan o lu nkan to nsele si Enzo ti Chelsea ba di Enzo mo le gan a le mo ri best of Enzo mo ti o mo se degedege
6: come on lo gbogbo to da la
5: re ko mo lo come on lo o ti wa nu ti wa
6: play gan
5: o ti wa nu team Chelsea di ti won na Chelsea pa
6: ko good kankan ko tun ni pass ko na accuracy
5: ko ojori e ti en tori ni abi ko mo ni
6: ko ni shot on target
5: ko mo lo to ba fe mo lo
6: get out what sense
7: je lo mo ba bi e ta lo ko ti e ma lo da bi agba bolu ngba kan o ti no doy ti ko chest beta lo lowo langba na on ba file
6: 45 million wa mo sa
7: on pada lu lago ni eh won lu la owo tan gba gan boya lo to 5 million
6: danjo
7: ba gbanjo na pada lu
6: go enzo
7: kan joko ma lo
6: ma danjo
7: so bayi to ba already ni won gbo 120 million le lori
6: bayi
7: already ni sa to nbo nisin yi o le drop wode to like cause eh probability ni a le so nkan to le sele
6: a ti e fi nkan ta ni
7: eh nsuwa bo se wa ki ko chelsea ma ti en to gbo wa kan joko ma so pe awon agba bolu bayi ma so pe agba bolu ko le ni fe si ninu ko yin mo to ye pon wure ti so jade je pe awon won fi hide won ti so jade ni e je kan ma lo o kan o in to wa ku sowo iko ni pe awon wo le ferras replacement te pa gba ball ki si gba won ko lele ta gba ball ma ko nu ko ninu ko o je kimi ni ko se kimi ni igba te gba ball mi wa o le je pe gba to ni te ni deju lo ko nu ko sugbon aye opo iyen to wa o wa wa lowo pe kimi awon iko awon to se sakoso ki na le gbe to je pe won fi le ni ife ti pe agba ball kan ba o ko ninu ko wa
6: n ta se fun ni pe ojo wo ta fun ani tere mo
7: Madrid ti elese
6: mi ma je ma eda yahoo presenter
8: atoko
6: e ko ni baje fun yin jere mo fe ka je wa pa bo mi ni FSG America na ti wa
8: ben
6: Blue Co Ogun ko America na ti wa
8: ben
4: egbogbo ti Liverpool ti on na leyin ti won gba league ton ni sa to koja Florent Wirtz wa ikitikete wa and the likes ora eh kilo ko mo to gba to gba tun to je kikide egbo yi won sa ko
8: metolish
4: eh free punk won na owo ni na wi pe o wa nle ni season yin sin bo tun tin gbo si pelu tin be nle yi Liverpool tun tin soro lori Ivorian yi Diomande want to you want to show interest with 100 million euro awon any conference want to fell lost second attempt 115 ejo American group niyan we olowo member na olowo tun member na ni awon yen ronu bo la awon yen tin ri owo ti an na ti blue ko ogun koi to fi di wi pe awon o le ran kan re afa awon 13 million ti won fun lodun mejo
8: eh yale na lo je fun wa bi go wa se ri iko Liverpool bo se ma nawo cause a iko Liverpool won se iko ele to ma nawo da bela la leyin gba to ti gbe Virgil van Dijk ti won ti na owo to po to ba yen mi ori pe bi won na owo what are gan makalisa ton gbe gan bi 35 million 30 ni Liverpool man na sugbon mi pe bi owo to ti pa wole lo po to bi fun lanfan lati le man na iro bayi abi bi ya pe to ba won para di ojo waju pe o ma para yi won to ma so pe won ti lu ofin FFP because owo ti ko Liverpool yin na emi o mo ibi ti owo yen ti n wa lati le ma gba won gbo bolu pelu won lado owo to na last season emi ori won ko e kon tun continue bo se no we yen ni season sugbon a le fi won we iko Chelsea because Chelsea na ko yi awon ra omo gba ti blue ko blue ko yi na de won gbe omo lo isi isi oko yen pe gbo awon omo to gbe ko se to die nu won ni o wulo

0: awon kan ra omo kun omo awon kan ra omo ko mo
1: omo ti ah princess gbe player na won o gbe player gan kai won giti sin yen se won na to 60 million ni ko gbe player won na o won na o
2: eyo ta se lo fi highlight won wo na lo to file to awon ko chelsea
1: won se pe bi a ke ko chelsea na o na o sugbon awon players won ko gbe ni won ri anfani lara won se mi pe ko yaya to wa laarin won ni liverpool na gbo omo to gbe na ko si to na to tin yin won na be so ko si ko ya to na
0: baba gbo sir Netherlands Sweden ni oboro le ti ni Netherlands Sweden unfortunately Netherlands you ko moju draw lo first match Sweden massacre Tunisia ni we fi awon eyan kan fa awon eyan kan wa so pe team yen ti won koju pe team to kere si won ni won de won lo ori ofe Liverpool should focus more on PL proven players. 115 for a Bundesliga player is a big risk. Confirm. Reality. So, iko Sweden won le ni won lori ofe ni won se sare boramo Tunisia. Ati ri awon to gbaru matches be yen to je pe awon eruku boramo won lorun ni. Now, oloyin yawo lati waju Sweden. O le so pe Isaac be waju, Jokeres be waju. Koda elomi gan tun tori agawa fun egbe gbe bolo Sweden yen to je pe on a good day, I've ever played in the club. I start. Oruko Esapa Melori sin for Sweden, but for Netherlands in sin, I just go score. I want Mavis Depay Melori aga. Kodi Gapo yen. And to go first match. Emo go to a possible come on Ara Le Saoko. My assist here. So now what the true test in this sin? Melu, Egbe Agbaba Lu Sweden. Mi o soro si ilanu ofeke yin wo ni wo ye tin yin ni be mi se ri mo se wo. Now Frankie De Jong in be ni arin team yen. Ah ti won le fe fi kun Gravenberch. Ati asira oja Reinada bi kilo nje Reinada Tijani omo Man City yen yes koju ogbone gboru iwaju Sweden yen ninu asiko yi kile ro pe football can be funny sometimes kile yin ro pe ka ma retinu fese won se yen
3: ah ohun to wa ni bi pe meje to je pe Sweden ti kokko na Tunisia yen ti fun won ni ori ofe to be gagara ju ninu
0: pe meje marun se yokan ni
3: okay marun ni so to je pe won fi na won pa si o da bi pe marun se yokan jare o na ni Sweden do fi na Tunisia yen ti fun won ni ori ofe to po ati ifokan si bi pe ta bi le ni rugo fe irufe rugo bayi ti awon yoku ti won ko ni pe awon no ti ma jera pe ka won jade kuro ninu be yen lo to ta ba wi ko Netherlands ko nse iko orange ta ti mo ti pe ti pe ohun leleyi
0: ah orange ti la orun ni
3: so ko si nkan kan ninu ko yen to fe po mo lo to awon Virgil van Dijk si nbe ni owo eleyin yen na je pe won sise daada sugbon a o le gbe ise to po e wo Virgil van Dijk ko tori gbe league pari gan nile gesi baba gan ti nla awon gan o kan o ri bi ti jo mo fun won ogbon ni an lo ta fi saye won sugbon lo ni bayi ni se yin ti good capo to gba ni sadoko to gba ni vigabaga akoko yen a mo nkan to sele si boya ri ari o ya ni o tabi ko fe gba bo fo ivo ko je wi pe awon depe yen na si gbe sibe awon depe yen gan wa si ni
0: Sabi Simon ko
3: Sabi Simon o ni juri ko tele won lo ko tele won lo ara o ti ni juri ninu
0: nkan
3: to ti am si waju ko tori pe eleyi gan o le sele so gbogbo awon yen o je ki akude to tu lagbara die ko le ba won sugbon se di ko Sweden leleyi ko Sweden yi won si lawon to se beru daada lo waju won yen because ewon kan ta gba ni first man ka yo ti du ni se ko kan awon go kan be je pe yo kan ma wa ti o ni se fun won si se de be daada ni and then Japan na si wa no tournament ni si bayi nisi bayi nisi Japan na nisi
0: ka kokko ti yanju awon ti o gboko gba ti won ina ni
3: eh no nkan ti mo wo nbe ni pe to ba buruku jo patapata ti Sweden ba ti na Netherlands o ya ja so mi so Netherlands yen o le bori Sweden yen nkan ti mi o ri ti o nira die fe mi lati le so
0: anti mi ni ke amole e ku lu yo se wa omo ba nko o e kile yi prof you got to tell you right to Alale.
4: This
0: is your point. You to wanna the Bros Bears, Free Punk, and KTK. The start speaks. Logic comes before hype. Reality. Or only I want German import here. One walk panambi by new. It be much a local one and calorie no kilo call. Kayabas ati ki loruko e ti o pada si Leipzig yi. Ti ma sa Ti ma sana.
2: Omo.
0: Mo ti sana sowo koja. Abu mo na bu.
2: Ti mo wena
0: yi. Ibe na bi sa lo ti wa.
2: Eh lo sai. Eh o lo sai di ju go lo. Ah, omo.
0: Oja be yen. Ki yen be lo ti ni. Eh le mo mo. Typewriter bi.

0: ati ma yin ati daddy mi meji get out of the world
1: taye lolu sina
0: awa mo si jo nse
1: eji ra mo godu de de ti ke wa gbo
0: o da wi ki ma lo mo entertainment in le ko gogo kan sori ni a ma ma won file yan fun yin bi kan bi oga wa gba le ture ke se ka play record o ma ma fun yin to balo to balo to balo la ataye baye
1: badiye wole mi
0: ba wa play orin ka ma bere pe kin le ri si eyin atawon wo gbogbo ata n gbedun si ba ka ise nkan kan na ma ja tara wa o ke se gbara ka jura won lo o
1: bakunrin wole mi ma de lo lo wa di lodo obirin wole mi ma bo mi ma sora
0: talo pe wole oda ninu calling ti ninu rashidi ayinde atobesere talo kokko bura won nu record yen iwo lo e ko en lighting won ke se awon le kan so fun e to ba yiye dada ni o godin laye aso 20000 pe la agbada afairo wo ra aru e lo nbi won ninu ni ja ti pari sin
1: enu lo sise ti bi lo ba ko sin to ba do lo wa
0: oni ta ju ma so ma gba nanu hello sir pastor
2: Krista Olomade Power
0: yan. Ah le para wa.
2: Mo lo duri bo nanza yi mu ja.
0: Mo mama mu wa lo so se be awon nkan be nle se Olomade Akuba yi. Olojo mo mi o se ru ise yi ni.
2: Ebo gan laye ise oni bi. Alapade.
0: Hmm.
2: Ka do gbo ni rin de.
0: Be ni.
2: O jam close.
0: Be ni.
2: O kun ni wa fi so microphone yen.
0: Ah!
2: Mo ma so ba mo don kori si mo ni eh se nkan.
0: Hmm.
2: Ba na ko jori le yin ko yin ori te yin lori ko yin ru nu e ru ni tele jori lu na lu ya ko na ja
0: mo la won eleri laye mo ni awon eleri laye ta jo ma rin giri bi mo ye kere to gba na
2: a ni ti e gbagbe e krista o ni ko na won ile nko yi se mo so fun e nigba ti wa ti wa si kokodom
0: e so be
2: 1994 gbogbo bi agbe
0: mo mi wole oko o
2: gbogbo ngo e yo sita
0: Ojo ti lo ni abinu ba mi. Kan bala la shoge.
1: En ka lo lo je wa. En ka lo lo je wa.
0: Gbo awon yen ti pa eri nkan kan mo lori an product.
1: Lo je wa o.
0: Awon na ma so to pon waye ri ni lonjo. Gbo gba ti ma ba lo loke pe je kin ni pare ni ka ile so pe mo ko pa temi.
1: En ka lo lo je.
0: Alaji Abdulsalam Adegun la moju ero.
1: Awon ya de mi.
0: Eh ni fi sabaka ko kada la gboro Olorun. Eh sami. Awọn ma lo le lo se adupe lohun lati leyin wa gbogbo. Iko ige lapapo adupe pataki lowo momo wa momo momo wa opo mo ati omo mo yan gbeyin. Yahu presenter ara wa ni. Good boy international. Baba jeje open my you for knife. Never gbo ti mo pariwo ni se ro ke mo lo de ba nkan kan nu le ni o. Agbere ti gbere pade olokun ona gate ma gba pade mi nbe ko ba gbere. Aluko ti gbere pade olosun to ba ye po ti ni koja gate do de mi woro. Leke leke ti gbere ro.

sun re ni ko ra le ti ki o si ni ojo la tu fokobale abi o ti le gbere ile kan tabi ile anipamo ile se substant property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate lojo ona life hot international school akufo ni lubadan to na je million meji naira ko won rara be lo sun won fun mo lebi papa bari be ni ti apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira oni fun eni ba dat si e mo laye awon lola abo loke lo wa lagbegbe ayegun lojo ona olojuro ni lubadan aye sodi e die o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyan jiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun to ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira oni lewa ijafara lewu feni to ba mo ye to dara wa muti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911555 500 tabi ki e ko si wa ni laughter house ori okite ti premier mokola ilu ibadan substant property orule fo ti se to

0: Golden Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni jeta kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kugba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ranse sa ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto. Peji asiwaju laarin awon akegbe
1: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adehun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
2: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke.
3: You're listening to 32 fm 94.9.

0: a Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tan lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto
0: lesa kese ni won san winnings o ni je tan kon tun ma bere ninu e ni bi kibi lo ti le gba winnings eh you can get winnings anywhere yi gan lo mo kan oni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kugba laye akiso pe ti awon agent wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la won sanwo to si han kedere faye lati gba yi wa waranse sa ni winnings idire ti ilese Golden Chance Lotto Peji asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adehun ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.
3: Aseju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa oke.

0: Ekabo pada sudeto agbe loba ikani aderin posono 32 FM 94.9 Lifestyle sudeto ketente premier mokola ibadan alagba Isaac Oloyede lori oro gbin anomo ti an soro ba eja te waju ensalaye ba se gbin
1: ben
0: ka clear gbogbo igbo to ba ro mo
1: ben
0: osu keje lo se to ka bere ogbin re osu melo gan ni anamo nlo ko to dagba
1: osu meta pere
0: osu meta
1: ben
0: to tumo se pe laarin osu kini si osu meta ti yo fi wi kini awon nkan to ye ka se so yi a lo ajile si abi ko nilo ajile
1: anamo o nilo ajile anamo o nilo ajile tori ewe e gan lasan fun re ajile lo na
0: ere
1: lewe e ajile lo gan so lasiro pe ile to ba da ka sa ti gbin sibi to ba da to je pe ile to lora ko nilo ajile anamo o nilo ajile
0: ba ba gbin isu oni ki a se okun fun ko le ko ni
1: gbe
0: ti o le gunke
1: be ni
0: bo la se se tanamo
1: anamo o nilo re fun re ni o fa lori ebe fun re
0: okay
1: a fa lori ebe n fa gbogbo bi te le ma gba gan ni poro arin ebe gbogbo be ni anamo ma fa si toro ma npa gbo gan fun re ta ba di kokko gbiyanju ka ronu e ni ekini elekeji otitan anamo wa
0: sinu ebe ni anamo wa wa ni abi onu mo fa tele
1: anamo yo wonu le ni inu le ni otita bi a se gbo agbaguda kan wa esu be lo na tuba lo na so a wonu le la so pe ile tan yi a ba fe gbin si a gbodo ko ebe re ka ri pe ebe e tobi ko ga sile die ko ga sile die ise be ti o ni ga much ko ga sile die bo je ridges la ba fe ko ka je ko ga sile die
0: ta ba wo awon anamo kan mo to bi erimo erimo
1: be ni
0: e si ri mi yo ri bi omo keke tin tin bayi
1: ki lo nfa
0: ki lo fa
1: owo ile ni ati toju owo ile ta gbin si ati toju ni owo ile e de ri awon anamo mi yo la laarin yo la yo fo pepe o tun ni idi to nfa ko ma fo
0: ta ba tun wo awon anamo mi imi ni jije re gan eri ti o mo tu dada
1: be ni
0: imi si wa ti yo le kankan kan
1: be ni
0: ki lo fa yen na
1: spc ni leyi oniru tori bi o se bi igba do se ni funfun to ni pupa to ni hybrid to ni awon adayeba be na ni anamo iporisirisi eri mi ewe e o pupa eri mi ewe e ma green so bo se je lele awon mi gan papun e ma pupa papun mi o ni pupa imi ma nta dada o mi o kin ta dada spc ni
0: awon kokoro wo ni ma ba anamoja
1: e se kokoro to ba saba n ba anamoja o ni kokoro to ma je ewe to ba tin hu awon kokoro yen wa to ma je ewe re ti o ni je ko ko se dada nto tun ma ba anamoja ni ti omi ba po lapo ju yo ma ra ile to wa ni ibe to wa ni inu le awon to ti wu yen to ti bi to ti e ta re omi o ma baja nu le yo ma je ko ko se ko ko ra so awo ikanu awon kokoro to n baja ni a pe ni late blight
0: tabi ka kokoro bo pe ni jata le koju mi kan se
1: ti ikini ti omi ba poju tojo ba ti poju to ja pe asiko ta fe harvest e ni o le mura
0: okay
1: lara won ko nija to ni nigbati amnamo wa ba ti to harvest ta ba harvest e
0: loju ojo
1: o ni sign ti o fun wa tewe e ba ti npon ta si ti calculate ojo ta gbin
0: okay
1: ta ri pe ta ba ti ye die wo ba ti mo pe e ta ti wa nbe a ti mo pe anamo e ti
0: o
1: ti
0: ripe
1: a wa ma wa
0: okay
1: a ma wa a ma ge papun yen a ma ge danu a de ma ko anamo wa so awon benija ti anamo ni oju bayi lo awon weevils won yi tan jewe ati ti omi ba poju
0: ki la wa le se si awon kokoro yi so ni awon ta mo fin si
1: be ni awon chemical wa sugbon ko ma da bi polowo ti won ba de bi ti won tin ta awon kan agbe ti won ba bere nbe won ma ri won ma so fun pe kan lo won ma so duwe le tan ma ra fun won be to mu wa fun dada to je pe taba fi so inu omi ta spray si oni debe mo
0: sola mo rin ise ta gbe alana mo nilo
1: oko atada na ni o rin ise alagba agbe na ni fun anamo sugbon ti a ba fe ma ro inu e ada lo daju lati fi ronu e tori pe anamo koni ta lori ebe nikan ti egbin si o le ta legbe ebe So by the time they bawa ni enfi o enho e enfi oko ro inu e e tan yen oko yin le ma ba
0: okay.
1: To ba ti ba to ba ti ni apa o le ti be ra a le ti be ko di ikore wa ku so oko ati ada oni nkan na mo an kin finu e o ban se fi pet herbicide finu awon no ma kini won kin finu ana mo o pelu ogun paku paku a le fi paku paku finu ana mo
0: taba kore ana mo bai o le lo ojo melo ko to baje
1: ese
0: nda ba ti kore tan
1: ana mo o feran oru ta ba ti fi sinu oru o le lo ose meta si merin ni bi ta ba ko si ko le emi ogun to emi su o tori epo e o fele ju ti su lo
0: okay
1: so fun ide yi o le lo ose meji si meta bi ta ba ko pamọ si sugbon ko je ibi ti ategun ma fe si to je pe ko ni si oru nibe lo ya fi le gbadun anamo wa
0: yato si jije anamo
1: beni
0: so ni nkan mi ti tun fin si to lawon le se
1: to po to po
0: se anamo gan lowo lori
1: se mo pe won se mo pe won export anamo sa
0: bi agbado
1: bi
0: bisu
1: bisu won export anamo o won export anamo gan even Nigeria won export e ni awon area ti mo so bi Benue yi to je pe non fin sise won awon to export e tan kago e wa nbe ti o wa nbe so anamo je isu to ni owo lori mo so pe awon agbe le fi replace ege lowo lowo ta wa yi o si ba tori another batch won agbe ni August bye so awon eyan wa loke oya kan la won le anfani ati mo gbin tori ojo to ma npe ko to be lodo won ta be meji suba wa nsale a le gbin le meta se mo pe apuro wa lodo wa irrigation wa awon na ni irrigation lodo won o won le gbin bi e meji o sugbon ojo gba to ma nbere lodo won den ti o ba ni irrigation oni bi e me kan ta be meji na ni anfani si sugbon nsale n bi bayi ni odo wa a le gbin le meta bayi August batch ji nbo won ti gbin ti February yen won ati harvest e bayi
0: okay

949 awon number ti o wonu bi leni ona re ti fin lanfani lati ma fi darapo mo wa lori eto agbe loba mo ti irole oni

0: elam fani ati ma wa ele fi ya wile yin showo abi ibere yin lojo po Facebook 32 FM 949 feyin 32 FM 949 feyin le pili lam fani ati bi e ba wo se o je nti agbe le dagba le lori pe n lo n fe mu nise
1: mo so fun wa pe ise ogbin anamo ta mo si sweet potato or iris pe o to jokoti o la won kan fin se ise
0: so se ka gbin awon kan mi mo gbe o da o
1: be nti mo fe menu ba na lele ninu anamo wa a le gbin agbado si sugbon ba se ma gbin si a ma gap we
0: okay
1: ama so sinu e karakara kaakiri ni ko ni je pe agbin ba se yo e ka gbin se mo pe ki se oni kan la fe gbin sibe so ama agbin ti a ba gbin ibe kan bayi a ma da bi ede meji si ka to gbin mi
0: okay
1: be la se ma gbin gugu e lo bayin ta ba gbin
0: meje to ayi pa fe gbin bi agbado mo
1: be ni agbin agbado mo mejeji lo ma lo ti kan kan oni dira won lowo ninu e ti anamo wa ba de tin ko gba le to ayi pe instead ti a fi tun gbin anamo mi si ali ma kegebo
0: okay
1: a do ma gbin ege si ori ebe yi a tun safu purpose fun ege ta fe gbin so a tun o tun wulo fun
0: a si wa ngba ta ba fe
1: kore re ngba ta ba fe kore e ni
0: iyan anamo ni mo
1: nso be ni a wa ni a le ba ba ti fi se gbe ko ni pa ege don gba ba ba ti wu tan inu wo ta se yen ege gba anti e a kan gbin ege sinu e ni be ti gbadowa a ma harvest e se mo poke la gbadowo ti so isale la na mo ti ta eh eh ko dira won lowo
0: oda eh hello
2: hello
0: hello e kuro le sir
2: e kuro le sir
0: yes sir
2: e don fe dire ni pa ewe e ni won kan ni won ma nje ewe then secondly e ku e won ni ton ba lo mo nje adiye ise yo ma wa oke fe ki atokun ba so
1: ego ben ben ewe e awon fi ma hun awon mi ma fi se be o to ni won so eh tori anamo je e to ni nutrient gidi ni ara bakan na epo e na won fi nlo lo fun ma onje adie toro da gan oni protein to high gan
0: fun awon adie so atun le ri
1: e na te ba gbe epo e fun eran e ri bi inu eran o se dun gan eran te ba gbe fun yo ma ni ora ni
0: sugbon gba ta ba fi kore ta fi wa ege anamo wa samo ewe won ti ni sign wo la won ewe re o
1: yo ma pon ewe yen o ma pon to ba ti brown to npon die die to n yellow to se den pon yellow anamo wa ti gbo o ti ready lati harvest ni e
0: hello hello
3: o pa ya mi ni lati bi
0: kan an gbo yin sir
3: ibere mi e pa import lo si den ni lawon to ma ra lo si
0: den e je ki bere yin ye wa dada o
3: se o ni bi ti won ma n ta si lati pe lo si ilu eyinbo oya eyan se le ti wa po eyan fe bi kan ba yan ta si ilu eyinbo gbogbo le ti o lo
0: ẹbọ
1: ẹhẹ won ma n ta si ilu eyinbo mo so pe awon agbegbe tan ti n gbin to po

0: bi Benue play through bi area just won ma un
1: ani Nigeria Sports Promotion Council
0: ti e ba ri aye to ba ta tournament sibe yen
1: awon to ba ni to po
0: to po
1: awon le kan si Nigeria Sports Promotion Council awon ba
0: won to yan so na won ba yan wo
1: ilana to ye ke tele
0: quality ti won ma un wo awon ni quality tan ma wo bi isu na
1: tan
0: import na ni
1: yo ti ni awon kan ti an fe bi an se fe re lawon ilu kokan
2: hello
1: yes sir
2: e John won soro nipa lati fi chemical si won de ni won gbudo fi ba le won se ma add chemical mo anomo yen
1: ada e seun epo
0: ko si chemical mo so pe a le fi chemical a le fi fin inu e owo la fi ro
1: ala wa
0: ta ba fi chemical si o ma ba ewe eje ewe yen na de lagbare ewe yen lo ma absorb sunlight chlorophyll to ma tanle
1: ti o ba si si pe bi agbin si o tobi o lo rerere se yo wa rorun
0: a gbondan ni o ko to di pe bi o se rorun leleyi ti a ba ti gbin ko to di wi pe o npa ewe o ni chemical kan tan pe ni deko mole
1: okay
0: ti e ba ti se tan to ba ti gbin tan ba yen ko to di pe yo pa ewe yo ma fa ka ti fin lo tabi ka kokon fin ede wa ko to di pe agbin ta ba wa fin tan to ba to bi ose meji si meta ka tun wa mu chemical yi tan pe ndoko mole ka fin
1: ko tin ti yo ewe ngba yen
0: ti yo ewe ngba yen
1: ti to ba ti yo ewe
0: ah ko se se mo ti ko to di pe ti ti anomo o fi ta igbo ni gba nu e ka kan mo wo nu e ka mo wo nu e ka ma jade
1: elo na mo pa
0: o ma npa gbo o ma de oko mole eni oko to ba fe bi esule to ba fe ma se lenu ebe bayi ikokun yen ni o fi te mole to won o kan ma ta nti e lo
1: o ka wa kan lakisi lati mo yo awon bi ti
0: igbo
1: ba ti
0: be ni kokan ni be
1: 7055-000949 oni awon number ti e fi lanfani lati pe wole bere awon bere yin fun eni ti o nbere bi a se nku lo le okirun ti a ba Nigeria Sports Promotion Council
0: beni
1: won wa ni secretariat ti n badan bi won wa kaakiri ti je pe e lo ba won
0: won
1: fun yin ni awon ilana tele iru bi a se n gba wole ati bi eyan se le ko jade ati to ba wa lara awon nkan ti o le jade lasiko
0: beni
1: won so ilana keyan to gbin
0: beni
1: oni ba ti da keyan ti kokko lo
0: bi
1: ilana wo le fe ka bi gbin
0: o
1: se o bi le bagba mo tori won se ayewo fun
0: won sayewo fun
1: ah

0: mo fe wo kila awon kan to jade labala ise agbe lose yi orisirisi awon royin lo ti jade
1: be ni
0: nipa on to ni se pelu agbe
1: be ni orisirisi ni o jade ni oju ate awon we royin le wa ti o ma jade lo sose fun eto si agbe bi o se wa lawon eka kokan mi lo wa ni ti si agbe na noju ate we royin Nigerian Tribune to so nipa ise agbe o so pe ijoba apapo seto ajile pinpin fun awon agbe ni awon ipinle meedogbon lati ro eto ipese onje ni yanturu lagbara si royin ta rigbo ni wipe ijoba apapo ti se ifilole pinpin awon apo ajile fun awon agbe ti o to bi egberun lona kan lo egberun lona kan 129,930 eni ti o se ifilole eto ohun loruko ijoba apapo ni gbakeje are orilede yi Kasim Shettima nipa pinpin ajile ti o le die ni egberun lona igba apo ajile fun awon agbe alabode ni awon ipinle meedogbon yika orilede yi ati olu ilu lewa Nigeria ni Abuja eto ohun ti ajo ti o se akoso imupadabo sipo ti are dasile n samojuto eto yi eyi ni ti a mo si New Hope for Farm Input Support Program FISSP ni ireti wa wipe yo mu ki ipese onje po si ti awon gogo onje yo si wale die nigbati o nsoro ni bi ayeye igbara so eto pipe ajile ohun igbakeji are Alhaji Shettima eni ti o soju fun minister fun ise agbe Aliyu Abdullahi kede wipe eto ohun ni o wa fun idagbasoke ise agbe ati ipese onje yika orilede yi ati lati mu igbaye gbadun ba awon agbe orilede yi o salaye wipe apo ajile ti o le ni egberun mokanle lo dogbon ni yo je pinpin fun awon agbe kokan ti o foruko sile fun eto ohun ti won je agbe alabode ti oko won wa labe sare oko kan bakan na antes waju loju ate iwe iroyin guardian ti o so nipa ise agbe ile ise ijoba apapo kan ti o nri si idagbasoke ise agbe lorilede yi ati ajo kan ti o n wadi ijinle lori awon nkan ogbin ti a n wu ninu ile eyi ni the National Agricultural Development Fund NADF ati National Root Crops Research Institute NRCRI se ifilole iwadi bi ayipada yo se deba eto ogbin irugbin atale ti a mo si ginger ti ipese re ti o fi feju si ki o ma ba di aruku rete lorilede yi nipa awon arun inu ile kan ti o n ba ipese ajile to n yo lenu lorilede yi lawon agbegbe ti won ti n se ogbin ginger ibere apero pelu ise iwadi fun ona abayo fun ajindede ogbin atale ti ohun lo waye ni agbegbe kan ti won pe ni Umudike ni ipinle Abia nigbati o n soro ni bi apero ohun oga agba kan nile ise iwadi ijinle ohun NS Ihedigbo lu ijoba apapo logo enu fun eto apero ohun lona ati se ajidide ipese eto atale ti a mo si ginger ti aisan ti o n ba finra ti o si n je pe o ti n di ifaseyin lorilede Nigeria bakan na ka tun lo sinu oju ate iwe iroyin guardian pada ile ise eto ogbin ijoba apapo ti o wa nilu Ibadan eyi ni IARNT pelu ajosepo egbe awon agbe alafowosowopo eyi ni Fadama Cooperative Southwest Wing ni won ti se agbekale eto idanileko fun awon agbe nipa ipese ogbin eso wara soya ni agbegbe iwo orun orilede yi lara awon to se to wa ninu ibi idanileko ohun ni Ojogbon Adeboye Omole ti ile ise iwadi IARNT ireti wa wipe eto idanileko ohun ni yo tan kaakiri korokondu ekun iwo orun orilede yi fun igbelaruge eto ogbin horo soya ni ipari ijoba apapo ti kede igbese to lagbara lori didena idi ti oromodie se won gogo lorilede yi eyi ti o fa ki ipese eyin ko di owon gogo igbese ijoba apapo ohun lo waye nitori owon gogo oromodie eyi to se adinagbo oku fun awon agbe olosin abiye lara igbese ohun ni lati mu awon akude kuro loju ona lati ma ko awon oromodie wole ni asiko ti o lo ti o ye nigbati o n soro ni bi apero ohun oludari ilese aladani kan ti o ni ile osin adie salaye pe igbese ijoba apapo ohun je yi ti o dara lati le mu iderun de ba awon agbe aladie ati awon araalu ati wipe yo mu ipese ise po si ika orilede yi
0: to tumo se pe ijoba na o gbagbe agbe
2: be rara o
0: sugbon ta ba wa gbogbo awon igbese won kini amoran yin kini irungba yin lori awon kan ti won so kale
1: gbogbo ti joba so o dara policy da lati make but implementation is the problem is the major problem ton yo wa lenu e ri pe lori oro ati npa ro lori oro osin ade yi pe ade eyin ma won eyin ma won e ri pe lori eto yi ati so
0: 250 ni won ta eyin kan bayi
1: beni
0: 200
1: to si je pe credit kan o range from 6000 to 6500 to 7000 bo ba se to bi si ni so ati to e mo pa so lori eto wi pe eyin ma won ati n so pe ki jobo gbegbese tori pe oro mo die yi ita ni won ta opolopo e si ko se pa ara won to produce in Nigeria sugbon ki joba ni ki tax force wa ti o ma de na ati smuggle kini ijade on lo nfa ti awon agbe to fe ra oro mo die yo kan nisin to je de hood nisin to je pullet boya 1350 e imagine oro mo die yo kan to si je pe ade agbe le padanu marun lojumo mewa lojumo ninu bo ba se nsin lowo tori de od ni won ma gba ko to di pe wo ma di pe yo di yo ma ye oni toju agbe nri so fun die yi implementation ijoba apapo lo ye lori eto gbogbo awon policy ti won se o darapo sugbon ani ta ba ta amon to ni ta ba to aderun onidin
0: awon agbe wa na sawon na so to pelu e pelu gba mi pe a ijoba tun kele wa o ijoba tun ko ton na wa to ba tun te awon eyan wa lowo to ba te won lowo nja won na se daada se won looto pelu awon igbese ya fojusun yi
1: e se agbe onibaro lo po o lo fa wahala yi to je pe won wa present ara won gege bi agbe sugbon won o loko won a si ra awon ajile yi ta ba won kan eroko yi won wa lo tun ta lo gegege won gbe si inu store won won lo tun ta fun idi eyi mi o ri agbe dale bi agbe to wa loko o won expect ki joba ran lowo agbe to wa loko ti gbogbo farm implement to won ti o ri owo ra awon ti won ba se ise oko won kan to ri owo san fun won oju won ri papa awon to je ologun ege gbogbo bi ta lo leri a oke ogun iwo gbogbo e ti a lo gege bi oniroyin ari wi pe ise ti awon agbe nse nbe wahala ti won koju ki se kekere fun idi eyi implementation awon agbe a le fi gbogbo ara da agbe lebi njo ndodo won gan se bi baba ita ba channel ti bi order lo lo bayi ti o ba wa lo foko re se bo lo ma sorti
0: again tun bere lori insecurity to abu to me gugu yi se okoropo agbe lawon na ti padale se ko ni ni ipa ti yo tun ko lori awon nkan tenu nje
1: mo fe so fun wa wipe I'm not a prophet of doom o pe in the next 2 years ki Nigeria o mura dada ni lori oro insecurity yi awon eyan raye lo soko ege tan so popo popo yi awon eyan ogbin mo ikini niye ikeji awon to ti e fe gbin gan opolopo raye lo soko in the next 2 years nsin ta ba si election tan 2027 eja won to ma sele ti joba oba ti o ba tete intervene lori in tan so yi o nje tun ma tun won pada lowo lowo bayi owo won o awda ko nje wale die ti awon eyan si o si wa affordable owo yen ni o si lati ra sugbon ngba ti o ba di in the next 1 or 2 years nisin e ri wi pe onje yen ma won o tun ma won bi o se sowo ojo onje tun ma won a dobu ele tan ra lowo lowo ti won o ba mura si dada ti joba o ba mura si oro insecurity awon eyan raye lo soko ko se to fe lo soko kan ko te fe kankan kin lorun mo le sibe kan pa sibe mo ba agbe kan soro ni ijeta won so fun wi pe tori ile ise kan wa ni badan yi to ma fun ni chemical ti bo se n gbowo fun to ma se mo so fun wi pe e lo soko yin ni awon ile ise yi n bere yin lowo lowo mi o wa dan wi pe ohun ni lo sibe pe ohun gbin ege sibe atawon rugbin to ni be pe erun ba won lati lo sibe e imagine eleyin ti mo so yi agbe alada nla ni o to ni bi 300 acres ni o len ti mo so yi o very big farmer ni o retired professor ni len ti mo so yi so fun die yi wahala wa o ko lohun ko ba wa deru ko ba deru eni
0: o da ko to de pe a mo sele pada wa sile kini amoran yin fun atagbe ati awara lo ati fun joba kamu lese se
1: eh ja be lo atori odo aragbe eh agbe ki agbe ma relent ojo to nro lowo lowo yi ka ma so pe nkan po igba ti o ba won ani mo pe a mo ni se mo o ka ma so pe won ba ni ka gbin ni iru awon agbe elegesin won o fe gbin mo e je ka tori pe ege te ba ti fatu le kan e tun le lo be ni odun to nbo ke fa mi tun mo n te ba ti fatu yen yen ti ku nbe so opolopo o fe gbin ege mo ki won gbin iwon ba ti agbara won ka looto ti o ti fo iyen be nipa ti odo joba ki joba ran agbe lowo awon agbe olosin adie ni ti alaoko aroje ni ki won ran won lowo ajile yi 25 state ni won lo de bayi ki won extend the other states ki won de to ko ri po dodo bi to e ko de
0: nda e je ka ma seri pada wa sile ope pataki lowo alagba Isaac Oloyede lero ke abatun peyin gba mi etun dawa lohun eseun ti a n peyin ti e n je wa e je ka mo seri pada rele bakan na la ki gbogbo awon agbe wa ti a n pe wa sori eto agbe loba ile ti won je wa elomi ori oko ni o ti mo sare bo latoko pe ko n le wa dawa leko ka le mo ibi ti nkan de duro ibi ta n lo ati ilana gbalode ile ti o ti ba ise agbe ti won wa n jabo adupe ise o ti a n pe yin ti e n je titi ose to n bo atumo lanfani lati tun pade lagbara olohun peter olasupo captain peter on loruko temi orugba kan na

0: Boni bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kandikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la wan sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.
3: You're listening to 32 FM 94.9.

0: ojulowo omo ojo gbogbo lo ma nfori ru re han ni bayi origin o ma lo kiri pelu e afihan origin inu ike olodiwon 330 ml towo re je egbeta naira pere adun re oyato ojulowo kan na ni o ti wa ninu ike kekere ta le mu kaakiri
1: Origin ta se pelu egbogi ti wa ninu ike kekere bayi lodi won 330 ml ti owo re o si ju egbeta naira lo amo a o gbodo ta fun eni ti ko ti pe odun mejidilogun o emu tin won
2: Dr. Scrap Recycle ati tamato di rong ba fun gbogbo eyin te fe tamato ni cash and carry no delay Dr. Scrap o ra lowo yin eyikeyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agbana fun yin te fe ta ke fi paro oko ke tun fi upgrade bo se car Truck, bus, trailer, ipoyo kimoto wowa. Dr. Scrap o ra lowo yin. E kan si won 090 83 01 33 33 090 83 01 33 33 090 83 01 33 33 and do won

0: fi lowo omo ojo gbogbo lo ma nforiru re han ni bayi origin o ma lo kiri pelu e afihan origin ninu ike olodiwon 330ml re towo re je egbeta naira pere adun re oyato ojulowo kan na ni o ti wa ninu ike kekere ta le mu ka kiri
1: Origin ta se pelu egbogi ti wa ninu ike kekere bayi lodi won 330ml ti owo re o si ju egbeta naira lo amo a o gbodo ta fun eni ti ko ti pe odun meji dilogun o emi tin won
2: Obaje 24, 29, 32 Sha ti fe yin e pelu wa lori gbogbo ikoni bani dore Kante 32FM949 Fe yin e
0: Ojulowo omo ojo gbogbo lo ma nforiru re han ni bayi origin o ma lo kiri pelu e afihan origin ninu ike olodiwon 330ml re towo re je egbeta naira pere adun re oyato ojulowo kan na ni o ti wa ninu ike kekere ta le mu ka kiri
1: Origin ta se pelu egbogi ti wa ninu ike kekere bayi lodiwon 330ml ti owo re o si ju egbeta naira lo amo a o gbodo ta fun eni ti ko ti pe odun meji dilogun o emi tin won
3: o le lowo jọjọ lẹnu ti rin la fun alabaro lọjọ ibide ayan fẹ mi laarin awọn okele amala koro button ninu awo kon la ninu ape ko ba se gbegire ko se weju oge amala ko ni sanwo lo sode enu ebi amala na ko o wa deda lo so ye fun dogun ebi amala mi o aje ta omi oge saya lara e ku oju lona o
4: irawo kan yo omi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2fm doju o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunnu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32fm do su pa ran kaye 94.9 lo ba

0: orun ilawu iruko ro fata ni mo pe ra lakan ki kuku eri
1: iku omi iku odo oni gbe lare mo lo ngugu bi te tin gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o ojuba gbogbo ri ade kade ope lori o ki ba to pe lese ki esin oba ko je oko ba pe kanrin kisi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbogbo wa o ojuba gbogbo se nse lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige arubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoji ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oji e so loje ide ayun re erin saarin oja oji e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwenje adubi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa te la nfani lati mo gbo lasale toni ona ni odufa obara meji to e wa tun wa nkan fidile e ma ba mi kalo ifani okiti pete awonu oko adifafa ngba ibi ti si omo orun mi la o fi se fasile laise o nlo roko lalai mo pe nu le ni re un wa okiti pete yi ona ni okiti ogan ti gbogbo aye mo to mo nwa nu ogbo ti kan mo mo angba ibi oni ikenfa ipo ope ikenfa iyato si eyin ta ma nje sugbon omo iya kan na ni bakan na ni won se ri awa onisense la da ope famo e wa ri angba ibi o gbo kiki okiti pete bi awon agba woli awon agba afa pe won tan mo le si nto ba sokunkun langba ibi na wa mu kan o fi kun eji ogba oko lo lodo okiti pete oni ko ye nlowo kan abowo waja to kiti pete oda fafa ngba ibi obara meji lodu to hu loju opon won ba ni ka ngba ibi urubo angba ibi ni kini si ebo kini si tutu angba ibi gbo riru ebo oru okiti pete wa so fun angba ibi wi pe ile ni ko ma pada lo tori pe inu ile ni ire angba ibi wa angba ibi rin bi ese bata meji la nbi to ti ran odufa ti okiti pete da fun pe abi be ni abi be ko sinu ile ni re won wa to to tin ro lokan re awon ero tin koja lo ero tin koja bo won ba angba ibi loju kan na to duro si ba angba ibi se ye si e ba kan legbe gbonu ibe ni le su ba angba ibi o ibe na ni ile si to ma ba pada ba angba ibi se lale hore o wa tumo si pe eyin odun meje ta angba ibi fi so teyin pon won lori ope a ke lo madam fi ngbeyin lori ope o wa ja si pe gbogbo nkan iya ro pe on gangan paapa inu le won mu wa o bere latori oje ope o nle mo ta mu igi ope to gbe ope duro gangan na baba wa fi n soru le lati gba wa ti se e fun ope o ni won fi se apere kan mama wa ma fi keru lo soja fulufulu unu ope gangan won tun fi se keji ti won ma mu eye si inu re imo ope gangan o ni owo ta won ya wa ma fi n gbale gbogbo nkan iya ara ope pata o wa ja si pe ile ni won dari re wa ipo ta won mama wa n fi eyin to pe ba so ti won fi se o na le po ta nje loni koda papa isan ti o wa lara eyin ni la won mama wa ma fi n dana ipo ope gan ni won fi se ororo ta n pe ni loka loni o wa tumo si pe gbogbo nkan iya ara ope pata inu ile won ni won dari re wa ope wa de ni ajina se ti jeun ajigban ni koda iken fa gangan ti joko soju kan ti ma gbewure ti ma gba adie ohun gangan la npe ni isoro ope ti somo bibi inu agbon miregun ti gbogbo awa onisense joko ti ta nbo loni isoro ope wa njo isoro ope wa nyo isoro ope wa yin babalawo awo yin fa ifa wa yin olodumare oba lorun ngba ti gbogbo re gbogbo wa n ba isoro ope loju kan na to ba joko si titi ngba die titi ngbelede titi ngbewure eni ta ba wa da obara meji fun ta ba wa so fun pe kiru eni be olomo ise ijoko ise awo tan se ise ijoko ni ise sowo ise ijoko ni ise ijoko po repete sugbon mo ku a ma lapere o o le ibowo omo ile ito je ise ti e gangan ninu ise ijoko elomi kan gbo wi pe won ni ise ijoko ni ise un lo fi fe si gbogbo owo to je mo se ijoko tan ele gangan la won baba wa wo nu fa lati gba wa ti se ti o ti ye titi to fi daye ode oni eni ta ba do bara meji fun koda a le so pe iru eni be yo si oba ninu dile won iwo baba npota iwo baba maduguri to wa je pe yin ogoji odun to ti lo ni le okere ngbo se wa ri taya lenu se oba to nsi owo to ti ye ko ti ma fi se nkan ri laaro atosan ojo re lo se se wa nsi lojo ale gbogbo eyin te wa lokere te ngbo mi loni won ni foko yin ranse sile o ile labo simi oku gbogbo wa pata la kiri ajo wa le o asiko ta re ni je ise wa ni kolohun o se fun wa o ise wa o ni di si onise owo wa o ni do wa sinu ori mi gbeni ori eni ni gbeni o ori la fi so gbogbo ori eni je ojewe ori eni ja ojo ogun lo iyowu eda oba dawole laye an baba wa mani mani wa ni moto se lo loyo ile ti oba si toju eni su eda kan ki ma rin berin lokun tona ba pin meji meta awon baba wa mu kan keji won to ni laye atijo 256 ni page fa gbogbo osoro tin koju eda laye kokan lo wa loju odu fa kokan ibi to ti bere ibi to ba de ati kuku ona abayo nu oju odu fa to ba jade fun o olodumare sisi to re sibenu adegoroye igadudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti a tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomo na wa ndi ero bohun olu eni le baba ewe nje adudi le nlo ero ba ni soro te le pini si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 is 080 53 45 92 23 obara meji lodu fatimo mu wa si etigbo yin lasa aleyi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun

baba nso re pe we atego ta tun so nilo re bi se je olohun fe nikan se je nikan lo o otun oluwa wo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fe gori te omo dido wa mo gun ma te onisu lo niyan baba je ti wo sa bile to pegede olohun ni o ke yo ma se se ni ko ma je nbi eniri oja tegbe re nta ni wo be kale lota o so wo gbeyawo re re nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye aisa wo ni sia ma ba lode ewe nje adu bi otun oluwa wo le ibadan ni baba sele loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju sas ni ati sokale e ti ri akoma na wa gbagada gbagada ewe nje adu bi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi otun oluwa wo le ibadan lo ni irorun la ba ni gba ta daye.

ba to wa nbi o wi pe kan ni wo ni ma so fun pe kan ni tolorun ba mi sale sala arin awon kan ni eh wi pe kan ni 32 fm ni yen laughter house lawa lori oke tinte mokola o nbo na ma ki bala gbogbo ara bayi mo fi nbo wa a ta si lati o jina lale yo sa je nbo o bi sa je ba wa ta awon nkan kan nbe to se pa tun lo nu e na lale yo won foruko gbogbo loga loga ni kan ni yo pata ma ke bala ni mo fi nki yin lakoko yo mo se foruko gbogbo awon loga loga ni kan ni pata ki yin ni mo foruko en to je general manager wa ki en to wa leka bowo se n wole bowo se n jade ni kan ni won foruko en to tun je director program mi mo fi nki yin lale amoju ero mi to je wi pe oni olóòjú ètò yìí lákòókò yìí ọ náà ni abdulsalam adigun wa kébọlá mo fi.

baba ki ba la be ba yoju ago wo bo ba se dede ti le ise wa 10 minutes to 11 mo ki yin la da la le yi mo nse yin pele pupo o olomode to sa fujo eba e ku nawo ni o

0: a mejeji jo segbeyawo oro ti mo so fun yin odun 2017 lo sele
1: waka wasaki o wa
0: gba eh o lu ti won lo koda ewo bi o kun to fe faya eni tere eji tere
1: to ba gba gudi gudi
2: a le gba be
0: awon mejeji jo gbera pa pada to ko ati yawo awon lo bi awon gbe o ni lo ta lawon lo bi awon gbe ya o tele won awon ebi kankan o tele won awon mejeji ti jo n gbe be tele tele won ti gba apartment yen ko to di pe won o se wede oko jelesin muslimi eh yawo na jelesin muslimi yawo wa bo si bedroom ohun lo shower
3: ah
0: abi pe ka won tete lo laaro yo gbogbo awon tan ku wa ni asalatu awon awon na wa o won wa ki awon wipe awon ku orire wa awon gbodo lo ka won ti e debe ki won le mo wipe igbe yawo awon awon femi imuri
3: saya ka wa gba be sha kroba abati wa sha kroba ti wa gba
0: bi yawo se wa wa nle we eh ti yawo nwe were were lowo awon message kan sare wole sori phone yawo garararara yo to meta simeni obo password to si fi sori phone re ni gbogbo e lo komo si ni sele so mo yemi ati yin o mo se ma si n lo ko si garararara awon message won ko sare copy re sodo ara re oko ba ri wi pe eni ti ohun so fun yawo ohun wi pe ohun ogbodo ri ko ba soro mo
3: egbo
0: ni ogbodo ba soro mo eni njo ko lo ju yawo lo oko n fura wi pe nkan kan fe wa laarin won ati yawo oko si wa ro daada wi pe ohun o ri nu hall lana ngba tan se gbe yawo
1: soro
0: yawo yin o ni tuka o e fi ogbon se awon nkan kan ati oye gbogbo eni adanwo ba nbe lara re ti ba wa nba yin wi pe ohun o le gba e ma da lohun o mo ye n to lohun o le gba

0: Okoni message e kan ni problem we pelu oro ni message yi bayi.
1: Won fe ma ki
0: kan ni ya wo yen ba de ni ti oni suru to yeye. Come win kankan le nto ko win. Ti o ba wa win kankan le nto ko win pe message wo. Le fo kan re ba le mi ni ya wo amon gege bi okunrin nu mo ruyan. Boko e se se awon ipete eyan gboro mo so la fefe ni. Yawo na ka da pada. Oko wa lo na bi won tin lo lasala tumo oko ton pada ni oko drive wa sinu flat won bi ton gbe. Yawo ba ni awon mo Jesu olo sawon ni lo bi ta won lo mo ni. O sile kun wo wonu si tin ru mo joko sori aga o kase ko. Yawo pada wonu le bayi o gbe gbaju oloyi fun ni ko ba. Yawo fe mo wi kini kan kan kan kini message to lo fe mo bo fa. Ko wa fi fonu e pe eni bye to nbo soro re tan ti jo soro re ngba kan se ko lo send message si oni ji pe ko Jesus se yala yawo na lonu wi pe asora eh anso what anso what ti o tele ni wi pe inawo ta mo se fun wedding lo lo ni nbe ke lagbara re ka oko ni ohun laye ohun o to nna gbaju eleke ji

0: wa lo wo ball kan wole lowo alaago mokala wo ball kan wole lowo after 11 tori wi pe ball yen se wa sokan mi eh o ma ki bola lo je ki mu wa siti yin ya ti baba wa na siti monitor ba ti fa agbo egun o ma ki bola ni se le yan jokun ele a fi won le a je won se gbe si aye won
1: ajasi fawo lori le amo loye meta ni goro
0: e ba ri powo re wuwo e fi amo so fun won ri pe gbon re o wa o
1: salawe ni fe ri
0: o mo ba momo odo bukata le ndi run o
1: omo so di
0: bukata te si ndi run te oko ba ti momo kan do yawo no mu kan wa lato do won won jo se ni check and balance
1: omo mo abibu dapa
0: mo si fe ke fi fe lo Lord, lo long ban bi se o. Awon to ba ri tojo re oko re boye ejo lo lewe. Mo la ko mo won.

0: bi an lore lale yi ninu si a nigba ta ma rele iwe njon awon wewe wo leje
1: subuwala ajalondon
0: e si mo pe primary school lo wopo nu e ti gbogbo wa lo ko sento lo private onje wo la ma je njo monday
1: nitori dokita o ba oni
0: an pe kini kan le kan na sa an pe kini kan ni taba taba di
1: ama ibun wa
0: en ro pa wa absalam ba yo bata bata baji bullet ba
1: kilo ti wa je ni
0: le ko ma je kan gba na da bi pe mo se ri yun firi firi won pe ndo nku a an bi fasilo ma ma di an bi school ya ma re ja dende je laye
1: baba n sori re wa ba wa po wa
0: ti e ka le ladugo yo ma ke balanki yo
1: bi o se
0: a ku tura
1: ti won
0: baba mi to tu wa lara yo tu wa lara nile
1: kilo ti wa se wa wa ni odudu
0: only you learn the 20.
1: Kilo ti wa je ni
0: Nigeria. Eh, ninu osu kefa. Odun 2026.
1: Omo ta ba bi ni.
0: Ere ni awada ni njo la mo January.
1: Baba to ni Nigeria to.
0: Eh, atun mo February ni o ton lo lawo. February je lo lawo.
1: Ire ta si ri e babo pere pere.
0: Oba ke bala be na ni ma ji lo. February ni osu yiri si ti an be mi. Ma ke ba lawo ton wa ton lo be. Me yen na tun wa. O lo mo bi e pa lo ogun e fori. June ni tun lo were de were yi.
1: E so wi pe mo ku.
0: Mo so be awon ni.
1: Ko ta ta ko ta.
0: E lo sele.
1: Imo ta mi da.
0: Mo bo na ma ke bala gbogbo.

0: Baba se pin loju opo Facebook. Ba ke bola otuma se pa jo nseto yi ni.
1: Pe mo gba la Abuja lojo si.
0: Me ba npo mi o ma ke bola won ni fi gba kankan da yin lagara. Eja ti e kokko se nipa kila wa ku le ka bo to ba dowo ni 20 after.
1: Nitori re bo.
0: Aba ti kila wa ku le die.
1: This thing what?
0: Awa lo nu check and balance leyin.
1: Wa
0: wewe te ba je ngba keke a ti kokko kila wa ku le ni ka to wa lo nu yen.
1: Nigeria,
0: so.
1: Inu ni
0: le,

0: tọ ba ti je ogo
1: akunrin lo nja sa
0: gbo mi daada ko si bo se fe se o
1: aye epo
0: problem yo wa na ni
1: to
0: je problem o wa ni wi pe iru ogo ti wo ni hun awon ni ru e awon ogo kan de nbe ta omo mi omo agboro mo fi sawada omo gbo ogo buku buku
1: kewoju ala
0: oba mi o ni je ani ru e
1: kukujo
0: mahoda baba ti ri wi pe omo re wa nkeke aye nsugba re si rere le alala afa lo seburun leri lo ni o
1: ifawu lodi ya omo
0: le adanse lo tete ma gba be lo ni o lo taku ori oke ni ogun taku ti jesu
1: ajere oko ipupa
0: koda awon te jo bi won le binu e
1: iku to pa
0: ba awon ti aje jo nsise kan na
1: omo de aye de ade o
0: awon logun akoko

Ani lafta osinibi. Oma akibola wa lori oke tente makola. Ikani adani pa eke osonu lele. 32 FM 94.9 lori eto wa ta pe ni toni ti. Lowo odere te ba ti wole bayi. Eyin na mo nte mo ba pade lori eto iwi pokoja. Won ni won pe abi sugbon. Mbo ba si ye gbogbo eto tin jade ni kan ni yiwo. Oja teleyin bo ni alafere fenteni. Oja toni ti yo ba bi ni bi ti atia ni. Omo pe gbogbo presenter tin be nbi pata aku olata tantoto. Oba tun wa gba won eto wa lowo alale to ti lo lata aro lowo oni dere bayi. Omo wi pe okoja randan. Aya won eto ngbo wo lowo oni weekend bayi bi ru ale oni ale ojo Sunday. Omo pa won eto tin tana tana. Share loju opo Facebook ko ma lo be. Wa da like bo le nbe ki ma ri ko ma lo bi sa.

amalade je kulale ana e wa mu amala yen be e wa gbe nu sasun boye gusi ni nbe ni o boyo mi obe ni o boya iwe du ni o bila lasepo ni e wa wo mo e papo lati be kan ton sana si ni o jijije lorun pa gbogbo awon ta jo meto ile wa si ti gbo yen lale yi ai to ita pe ni tonity de kan radio elero ami jijin ina ni o 32 fm 94.9 lanya asamulo ruko temi nje akimola ni baba to bi mi lomo won ba dojo wednesday dia tun jo pade lori eto wa yi ta pe ni yan gba yan ba bo ba wa si dijo mejo kolon won ba mi o so waju gba na lo ka jo pade lori eto wa yi ta tun gbo yi na ni torin ti ne kan ni yi na ni o foruko bobo loga loga ni kan ni pata ki yin ati gbogbo eyin te fe pe wole tolorun ni era yi ata won to se poju opo yen bi si e mo binu e dakun o mo be yen mo be yen mo be yen assalamu adigun lo lowo button fun sayi gba ero ba ni soro mi boyo fe ba nso nkan kan si meji ero ba ni soro mi ni 0705715 6164 e pade baba apostu baba dada la aro la lowa la go mefa nda jiyanja 0705715 6164 0705715 6164 la nya sha mure ho a pade ara wa lo te tin bo lagbaro.

0: The Lord is good. Ogun on look baby day we Oreo can be by. Oruko mi wrote me, chief wrote me, Akinpelumi William. Lati Loro emi ni won pe ni Oloro ni ori Facebook. So bati omo mi obinrin first born mi to fe se marriage mi o ni owo kankan lowo phone ti mo nlo phone kekere bayi ni oni mo mu de bi bayi gbogbo bi baba se so pe awon eya gba alert awon eya gba alert mo wa wo iwo lohun se phone na ni ma fi gba alert mi o ni bank ri mi o si mi mo pe boya pe mo nti se bet mi o lala mi o si account ri so bi baba se wa gbadura ti wa se gbogbo e omo mi first born ni lokunrin o send owo pe ka bi le se marriage omo yen aburo to tele o mu owo yen o fi ta tete
1: account ti e lowo de si
0: ogun leleyi ba o ni asiri mi se fe bo mo sa wa si bi bayi wo olohun to ba le se fun mi mo sa denu le bi mo se denu le awon ti mu taja fun lodun lo si mo bere si ni pe mi elo lo need owo ti mo tun ri gi sajo o tun ju owo ti mo fe na lo mo dupe lowo olohun fun yen lala kokon mi o ka million ri ni igbese aye mi pe boya won si account mi o si ri gba ti mo dori oke ogo ni bi bayi o ni igbese aye mi to yi pada si ti mo den ton ka million ti mo den ni ton lo 100 of first born mi o be trailer lo nwa aburo e abi egbe o lo nba wa trailer ko rise mo wa se bi bayi igba ti mo wa se bi bayi ose kan to lo bayi to de ohun ni won pe ton pe si ise
1: e kan change phone now
0: o change phone now daddy totally ni o ti di ohun gan bayi o nbo mi o si mo wa se bi bayi
1: o na ti do di okunrin
0: be daddy
1: mo fa fi ori oke gbadura fun ikalara ma je mo to lagbara ju lori oke ni pe o mo change aye
2: yes sir
1: mo gbadura fun e tinu tinu
2: in the name of Jesus
1: the kind of breakthrough that you have never had
2: iru aluyo to ni riri eri
1: to ti ni riri eri
2: that you never experienced
1: ni sokale ori oke wa ni riri iyanu na

ti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dadi 2fm dosu o letente oba laarin awon okan ni dadi 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mun araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n paronu re ka ja fe to omo niyan